tutum demu woda kaniam ana uda esumu wona da brosanso ana da fitiam woda net dem ana sa uda papa demu wona da empapa pabiso ana da sole kwa atuma wodi benchere si wona da so oh woda air condition mu ana woda fan mu sanu obi na da ye san kwa na da ye so didi na da ye ana wadi di na da ye yenyina ade achi ye ni o Eno nyami ase so aka ya ka atiasefo enye sika ni enya nsa ni enim die ni enya nsa bi nemu eyo nyami adomu asida ne di manyami so aka ya ka atiasefo bebi a wo bia na asida na mede ma so di ofidi atoa aye nsira wahane na echi problem kasa fidi na wutie ene na wutie ne fe na jama nsu ogoro ogoro ne ba akope Mami hwese meti fopa onyame akama ka tiase fo ho ana. Nana buama, ani nana buama, onyame akama ka tiase fo ho. 2 PM. Mami so onyame akama ka tiase fo ho. Ye wa ponsa asati achim krofa. Owa hene. One me. Wa wa si ni ba ofa mafo ni se kire no ya media fia ka ofie no ya mfie aduoso e shrebu shapeni eja kwamfori Mr. Mensa uwe Germany Mr. Mensa uwe Italy ane sana me ai geba uzu uwe Italy

Dunasu akwamhene no se ne wagase wamrewa o trase o dunasu ifua me kwa ampa me bisa afred anani mensa Mamisapon. Hallelujah. Mamisapon, ane ayodi obeyu kuna ehu. Uniana nikunu ewo. Awo ampame. Oh, Mamisapon, oya die, otu fri Germany adru. Ah, we dey sapon, oya die papa. Oya die. Oya die. Kuchalo, o ma mi di a next week oh. Emi adi a next week zene kese ahon di na ba. Ebe ba be jawa chiwati. Awo fumesa. Sosia, ahon di a de. Ede sosia phone igna. Wa we jai. Yeni atre fi fi neti kubo nwa mu igna. Igna eti ko alu oh. And the MPP 42 aba ebe ba so ala enya maso ebe ba so ana enya maso esi bi di kokot hey I do know Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ni pani ba bon ma ya brepa de bedru jeru ya jojo o ka hu fri e ba ko ku mi fri fi chiri ne da ba be wura mu ai ho ni hu a ihu abro ni ba yie fo pa Kukufu eyeminia, odino eyeminia, omiyunu na omo preacher mano. Na the way amafu sina mama kansa muna airtime. Ezo omu biya, idea ba kuni bidi. Iti se omu ya idea kamu se, di uche chano sano, ebidu ebeka sobe kono hakushi ano. Enwa ese amaka kwetra se aye chuma ontumi eni pay eda ensawem otia wo ye kende se oye nighte enyi no we adibon ma eni pa eya enemi ga fidi so aka omo omo bo ma ontumi kwada afia se aye presenters na omo tena ho ma ontumi ke kan sem na omo support no Miami nyakitwa ohene ba oyi number 1 eti se wo ye presenter na wo to na obi ti wanim no o kakasa unum se kasa na enye no na ba ka ti se aha awo de men ko jajaja na na de wo to na asere no no so ire no o ka but eye afidie no ne di ade but e se wo ti control se ni port wanim no kama ti media atia na te bibi ba na sesemba wo ye do ka ho eti se ni panic ka de bi na enya and support to the catching a tree sign. She said, as a balance, she said, no, quote, a quote, that's about. So I told her who soon, my boy. It's no good to me, you say. Mitrisena, I say, me, I say, Ubiako, Ubi interview program, so interview some man, a quenya manaka, Cassaby. Nearly quite a command, the Panacasa, a manacasa casa. A one moon car, say, ah, it is a wooden wing in an and our ma o casa, o casa wunia, o chairman, if you do not know what to a feeding ma, no a cacasa be a enye.
na wantimi kan kyɛn sɛ kasa wo kan ano ɔgyengya saa kasa ne ka anaasɛ mempere ma wo nkasa kasa no ɛno sɛ wobɛyina firimframa mu na ne wokyerɛ wode wɔntra wo ne wonkasa saa memi nipa bi wɔna sɛ wobɛtra no sɛ kasa aka no yɛa mɛtwa kasa ma anka hwɛ no sɛ nka no ɛmoa me abo sɛ baabi wɔ firimframa mu na atoɔ no akasa na mebɔ nwom akyiri ɛti sɛ woma nnipa no kwanya na ɔka kasa bi ne kɔ abɔntene no kyɛ yɛyɛ a kyɛ wote afidie so na wote yɛme kasa sesie yi wone nsi abo no nsi apɛ mɛpɔn bɛsi fam nnipa no a wokasa ti a nnaasefo no bɛ wobɛkɔkɔ kyɛ ne baabi afoɔ tumi hwɛ no anim yie akamfo ɔkasa bi ɔse yɛta asɛm yɛnkyɛn nnipa ebi a nnipa asɛm no ɔka yɛ no wone ne nya adwene kae sɛ asɛm ɔka me ne wonya adwene ɛnyɛsɛ ne wokasa kasakasa wei na mmom sɛ woka adi nnipadua no ankasa ne nnipadua no nyɛma bi a wobɛka akyerɛ nnipa no ɛpɛnifoɔ se gyama ne ka ɛbɛtumi gyama no ka na yɛ firotiri mu deɛ wotumi nya mfirotiri afidie no wotene so a ae sɛ woyɛ wrade na ɔhu nnipadɔm no wobɛtumi yeye wobɛtumi aka pɛ sɛ ɔka ma yɛyi na mmom yɛka woka wie a wobɛsi fam wobɛhyia nkɔfoɔ abɔnten wobɛtumi sɛ kasa aka yɛ deɛ hwɛ saa pres no a na dr richard anane aprako adokofoɔ mu nnasefoɔ saa politics no na yɛyɛ isu ba isu yɛka de adwene wei ne wei but nna deɛ sɛ wɔano nyɛ yɛ na wɔnni nnipa bi atam ani atam a yɛhunu sɛ wɔkɔka paakye no wode di atam ɔka so di atam wokɔdi nnipa wei atam saa nnipa a wɔka kyerɛ sɛ kɔdi atam no ɔma ne ba nkɔdi atam ebia no nokɔ wonni atam mu wokɔdi atam bɛti asɛm ba a wo na bɛgyina ho ne sɛ amene ɔka sɛ ɔmbɛtumi atu ka hwee ne akɔ nsɛm akɔsra wontumi wontumi ne no mɛdi nkɔmɔ kaa twɛ yeyeye ɔ sekeba ɛbɔ tam no so yɛ na o wone nyame ntra wa yɛkɔ wa wode hyɛ den wate ne mu nyinaa sɛ atu ka ne yɛgya wo nkɔ wɔhɔnom na nkɔ wɔhye de ae sɛ di funu o nnipa de da a ne ho ayɛ foo ne ho ayɛ fɛ ne ho ayɛ fɛ ɛbɛde yɛka no a dɔde da no ɔyɛ adeɛ pa dɔde da no wai bɛsɛ fa no bra wode adeɛ woyɛwode sɛ bɛde yɛbɛgyegye wo so saa kakrakakrakakrakra ɛyɛ kakra se mofa no mɛba bɛyɛ asɔre o mene ɔbɛkɔ mene ɔbɛkɔ but yɛduru asɛ yɛ hɔnom a okwa no nyame nko wokwa yɛ akyɛ mame pɛ saa ma me kyɛ na nadɛnta ma me kyɛ asɔ mame anasɔ kyɛa ne ma me kyɛwei ma me kyɛwei ma me ɔne hɔ a ne yɛgya hɔnom a ne aba fie ɛnti sɛ woyɛ biribi a na yɛka kyerɛ wo sɛ woyɛ biribi a ka wonu sɛ nnipa no a ɔsoma sɛ kɔɛ biribi no mɛpakyɛ yɛ adwene ho mmienu kɔdu obi atam kɔbu obi kɔwia obi kɔyɛ se kɔpira obi woyɛ a dwene ho mmienu ɛne social media no ɛtena sɛ meyɛ biribi mepɛ sɛ megye din mede yɛ wei ɛka nsɛm wei sei akɔ remember kande japan ɛfrɛ wontumi ka kyerɛ sɛ kasa woka kyerɛ dwɔndwɔma ne mahama no kasa woɛdi ayi ɔso wo mepɛ sɛ me station gye din ɛkyi waka saa kasa bi na akɔhyɛ nnipa no akoma mu na wate na ayɛ neya ɛti politics paadeɛ wakɔduru ni na asɛm ɛtumi ka ma ne tra so

0: Regen no omu nsomo na mu ho nja sante mantem ha na ebedi nkomo na yakọ mia mia bi nsonso ho ja abatro ni bi ko so na ja yakọ tie nsam a efiri ho enso eba na na wetwe nsam asipa ebi na edi ka tie ho kire wo no aha nkwofo se ade no de na kaka akwe
1: ye kwajo
0: so nim AAR
1: AAR
0: abanuma is always right
1: Eday
0: abanuma is
1: AAR abanuma is always right ekuo be na ti say eyi
0: no salome fo no e terms no no
1: ah
0: be bia o kosa o me bia o se unya sa code no
1: okay
0: AAR
1: AAR
0: se bia eno ye bra ko share o ba na o wo ba no o se dey a o ya abanuma ti abanuma is always right
1: okay
0: yes
1: eno so ye
0: aha
2: o ti no ma te ni
0: no any time you timba dem ho o ne da dem na joa o ye adwuma ti tina ni mama no suo
1: ah
0: o se o sorry
1: da pri ko na mi
0: da pri ko na mi
2: nye ma me pa abanma be su eh oh he ma me pa
0: ka be e ti do he o be busa bia no you right
1: but you say okay there
0: I no dey ohun
1: after na e twetwe ma dwe ko ba bia
0: okay
1: ma bi nya ko ho sa se video mi nya bi we
0: sa
1: ah dey be we bia e shortcut ni
0: ah hey
1: yes you want what to
0: kaka ku ehu o
1: yes yes ku shea my friend mama my friend kwa
0: no ma me nche na ye dum se no so ai ni e mu dia na sa format no so no de ekosi ye so nya no bi hwa de chef ye ne ye normal pa
1: okay
0: sa ukosaru ma ye mure atali nyina
1: sa
0: ha bugu kwaji atwo de nya otuma dwane
1: ukosaru me
0: ya bi ye mure atali
2: nyina de sa ohye go
1: ojo ba ni de onyini ni oro atali nyina
0: oro mu nyina na atiko kwa kwa do ye bepie
1: na na no sa sa na so utupunu mu
0: ye bi se nika na obesha se okwa ugba antipe so ati asi so mantipe aha ubo antipe ti ya ubia na odia ohun
1: odia fa ho
0: sa uti ko kokola se wo sori ya na na okro no na fe na akosola ko she nika
1: ay
0: en kan kan nika da chechira boso wo mu no wa ma to pake unji ji ma boso ru nyi na eze
1: eh se wo
0: eh za na ti abi je na bra Facebook na ye di komo na enya asam ketu akwa na komo pi na ho ye be ka safa sa anima no sa anima na ekoso pa sa zigi ni ema no e di akwa mpo na house e wono be koda o video
1: ah
0: enu ye be de hu komo kaka ku samre ya tra si bra Facebook
1: yes na ye de ye de
0: mo ye tu fo kakra se se no ene de fi ha bo ma pa professor ba nikenike ura eja o se mi mana sa so samfina
1: o ene no kre
0: wonko ye ni kenika ho masa ye fisu sa
1: na no me fa ho ye
0: no
1: no twi bi oh yes na ti mo se bro na enyini ba no afa fa ma no e kama pa
0: na me se kaka ku ka se ma kai o sa me ti we o de e bia no mpa no tie o tie tie tie
1: na je so me ti
2: na bro ku ma gu isira ni mpo na ti kuma kwa do no be so biribira so ati da bia fa
0: o se kaka ku o mo se kaka ku se usa na ye se motem potem a ye tai do bi to se
1: o
0: wi
1: o wi ri
0: ko mi ni ye bi sa na man so mu sa
1: o
0: kaka ku
2: na I fresh
0: chale
1: fresh
0: my
1: life
0: o ya di nyankopo then time I had two eyes what we didn't hear me zoom for what I'm going to do that better than I can't go and then I'm going to go and then I'm going to go and then I'm going to go and then I'm going to go hey anya izo
1: do ma me baba ma ye ye no
0: ni ni kwadwo ni ayi die na masa ne kwahwe
1: anya wo die bi
2: o ba ma kai
0: kawachi
2: kwasi pon da dia ma tama we free work as best we go kwasi pon ana teche ni bi ba na o young boy ti no pe boys boys line ni fa righteous ana kwahwe mi a lady bi wa class am ni gayin kasa da
0: o ne lenke o
2: wo sori a nu o de da lenke me na nti me back class na me ti a du na ge eso so aso wa pass wa mpe ohu me abanti a nu o sresre ana nya me ti a de real school ge you call college of education ayi isi ho a fide me ko hu ge ya
0: ye ma shu
2: a fide me do za righteous ka yo ya ma obi a je sa na ka ja si ya ma obi a
0: ka ku
1: ya ma obi ya so
0: ma so na izo
1: ya so
0: ya se ya kana se o ya na fi ka
1: ha okay
0: enti enye izo enti sam fide o di ni kekere ko suwa di ya ni e
1: o ba ya ma buru
0: ba ya ma buru ba di me ma fa se ni kanika wi ko
2: me
0: pa cho
2: na cho ya pa ni ngwa pa ni
0: me enti na se hwe ma mi chrome fo mbe enye ni kanika ya lofu obi a mezi
1: o o ta mo na ba de brand new
0: ba
1: de me craft china na ba
0: dase nika nika
2: e di afedi enya ma to mo ba ba ba bele wa ho
0: e kra ko meti ha na ya fere bi ko bi be okrom beti e nika nika be si ya ndie sense moni e didi e asa iti bi nyi mu ano sa okrom de be mpesa wo
1: eye eye nika nika
0: de enti abusia bra facebook na ye ni nkomo na kaka kwene mame si bi bi nkyre wo no ho mi wasem bi ameka na sa sem wei woma eti nyanche ni ase se unu nyanche ni ase
1: nyanche ni ase papapapo
0: yes okrom chobe edu oho yafan oho huo nyabua mi cheche omo newe
1: oho huo
0: nyabua last bina mi chomuna mi duwa mi si ah mi fye di oho huo nyabua
2: oho huo nyabua
0: bentino ewe oho huo nyabua chobe fomo nyanche ni ame cheche amu
1: omo biyo
0: mi nimu omu da omu si ame da beto omu di ni ame de
1: ok
0: yes au yebe koho wo ho ho nya aboa
1: wo ho nya aboa
0: kaka ku sase wo tie sese
1: oh ho ho on se udu empenfo so bu baby se oh ho na wi akukwa na eden
0: ni
1: abo ni abo e no ho ho so du krom a oni baby a na ne ne ni totot totot
0: nte
1: ho ku ade udu ho ho nya aboa
0: nya aboa
1: bi
0: da se pi david ba
2: kodo oh ho ho nya aboa no
0: okay
2: un se ye ye nananom ya santefo no ni akamfo de nananom o maniti ya cho
0: yes
2: omo hu se enka obi firi baabi ba ke ebedi nani ni ayen ano msi daabi omoka asem tu ase munyai saa tuban no ni ade ohopwo na chichiri kuro
0: yes
2: entino tete wano senki akofu obi ba nanka bi ebeka to ehohwo nanka yebehu na china omso oyefie nipa efie nipa ntu ba oyefie nipa edu ko bi saa se oyefie nipa obi ani so na tese ye mfa nchichemu bia ema
0: yes asema me paka na David ba akade ma me no ohohwo nya aboa sa twa oba ni dini de ede
1: ede
0: nemom e kansem bebere e
2: kansem
0: hwe yesi baabi di she ohwe
2: koda na bebi akwa
1: ya
0: ena ensuso ye na mpotem potem ya no okudu baabi a we su kese e ohohwo nya aboa sema me kan me ka de ensuso se se uhu nipa bi na se unim na emu na bomfia ohohwo nya aboa David Baka asem bi se ohohwo ne chichiri kru
1: yes
0: wo ba santimem ha he ohohwo bebre wa
1: bebre
0: wo fanti new town
1: ye loka junction
0: te se bebre na ma sante aye kese ohohwo nya aboa enti enike nhu obi enka se minim na ansa na meboa no
1: David
0: unim da wo so ho ba chire wo ohohwo nya aboa yi ejina ho mansem bebre kaka ko baba ye namu ho sa wonam na ukoshia obi na si onim wa ewo de wi a osutriti wo
1: eh good
0: ana se ukoshia no nso na se onim wa ewo kwen ofa so ye de ehwe wo but me ka kire wo se wote se ejai se wonim mi ko obi na ushiam na so betimi aboa me a ushia obi a wonim no nso aboa ne sa
1: pepe
0: de dia me ka sa ne se enne ena nipa no abehoho wo kurom ekyina won so bakwa ho ni kurom
1: yes
0: ena mitikuma se ade ba kyere maduru ebia esrem enje ebia menua bi stem ni meba ha na bia mebedi nani a se bia mehu se se bi oyehoho nti no oye aboa na medi nani a me so bekwa ho ni kurom ma me so ya dai me so ya aboa ma no
1: yes
0: oho nya aboa hwe ni ye o hwe aduane a ye tun yi wo kotobu obi ho no nimu a esudie otema wo
1: yes
0: ohohwo ba nso nso a esudie tema no ende matwa ba ni diye mi dese ohohwo nya aboa ohohwo bi tini pie kru ne kapre ni botom ne kom de no obowru atwa ba kom de me masa wo ekom de afia ko nya ne be hofu but ohohwo nya aboa ekom de enise wo sika wo zo ni sika obede wo
1: yes
0: enti se wo hu ohohwo bi a yeso mu ye wo e bia na ye onkwaje akyna e bia na obetima boa o dabi
1: ehu hia pa
0: ohohwo nya boa o ye de ohohwo na chichiri kuro ye ti ye ya ye si asante fo de ye ntientia na yi de e bia semfo no wa saa ye ma memmo ye na nanmo wo mu ware ware ye bi ko ware isrem bi ko aha etube hu ko obi no wa kama we de asante fo de bia kuro de hu ha ni chifiri wale wale ko
1: be
0: ba be die ne ne bia fi ho
1: na ofri ho
0: ye nyina ye nipa baako emoja woyemu ensuo woyemu ohohwo nya aboa enti se wuhia obi na wutriti na triti ni yie utun aduane ama obi a akoye so mu mugya traffic mutun ade yi enipa ne gyan nche ne otode a no man de ye nipa le tikam no otukwa no mze traffic so ya de nye no de ama no hohoa nya aboa me nua baa a wogya traffic ma wotɔ ade bɔne ama ɔhɔhoɔ bi no wɔnya aboa ɛnɛ na wote wo kora yɛ kurom ani ɛkyena nso woakɔ ɛhɔhoɔ wɔ ne kurom nti ɛkwan bɛ na wofaa so ɛtoto hɔhoɔ hɔhoɔ nya aboa o obia bɛha wo fie ɛne wati mu ɛdɛn ɔbaa wosrɛnto so woamfa ama no ɛnso obi a wonim ne baa deɛ wate so de ama no ɛnyɛ bɔne hwɛ yɛkayɛka deɛ ɛne atiatia wo de ne fam ɛfie wo light bill no nko apɛ sɛ wosoɔ no nyinaa gu no so na ɛnim sɛ Ghana ha nso deɛ asɛm bua sɛ fie afoɔ ntua light bill ɛnti ɛneɛ wɔkyɛ no wakyɛne deɛ no agu so
1: fiewodeɛ
0: tena hɔ ɔmana yɛ mɔmmra wo ɛna sɛ woto spent dabɛyi blog dabɛyi na wakyɛ agu so but muni sɛ ɛnɛ na woyɛ fie wo a wɔkuma se wokɔ sere ma wonyɛ fie wura hɔhoɔ nya aboa nti wohyia wo bi a sonmu yie wobɛtumi aboa no aboa no wotumi nso agya ama no nkɔ panifoɔ na ɛka wom asɛm bi sɛ sɛbi wobɛkum ahatrɔmo adwa
3: sasaduro
0: deɛ ma ne mfa ne mmra nte sɛm nante ne kwayɛ ase nipa wontumi mmoa no wo nso a wo saa akane fam ɔhɔhoɔ nya aboa o wo a wotie meɛ wɔhyɛ nkani a wotie me ɔhɔhoɔ nya aboa ɔhɔhoɔ nya aboa o ahokyerɛ na aba nti nenɛ yɛfrɛ wo hɔhoɔ nya aboa ka ɛhu sɛ hɔhoɔ deɛ obia yɛ hɔhoɔ o bible kora mpo na ɛka naasɛm sɛ asase ati so yi yɛyɛ ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ na mboa ɛtumi sie nyina yɛmfiri ha ɛnti wohyia obi ne wɔnka wo ho a ɛyɛ susu di n'ani kaka ku ɛyɛ o sɛ wotumi kɔpie adwuma bi mu paa na wokɔ na ebi ɔmo ɔmo te anim hɔnokurafoɔ mu sɛn
1: receptionistfoɔ
0: yi wonim wo nti hwɛ deɛ wɔyɛ kyerɛ wo pei sɛ wosea fam nsuɛ bi kora wo a woreba no a woyɛ wo hɔhoɔ no wo na wobɛyɛ adwumaden ama na katua mu ayɛ du nso wonim wo nti wɔfrɛ wakoa bi hɔhoɔ nya aboa wɔ berɛ a hɔhoɔ nya aboa aduane a wote ama akoa yi paa sɛ tansi de sii wo banka bɛte ama no wonte ma
1: no
0: ntoosi mmienu a woyi ama akoa yi sɛ tansi de sii enti nka wo maame paa ne bɛto anka bɛyi ama no ɔ because sɛ wɔyɛ hɔhoɔ nti wɔnim nti a ɛnɛ na woyi ntoosi mmienu ama obi tansi to ɔkurom sɛ woyɛ kuromani anhwɛ a wo so woakɔpie baabi na woato nsuo bokit baako 100 million hɔhoɔ nya aboa o ɔhɔhoɔ nya aboa ɛnɛ wokɔ dwom a kakaaku yɛmu fufuo ne yiwo dwom o yɛnim a bankye no kɔ ne yɛtwa mmienu ne ɛde ama wo ɛnso woa na wotwa bankyea kɔ no adeɛ nu sɛ bankyeɛ nson masa ɔhɔhoɔ nya aboa ɔhɔhoɔ nya aboa wo nso musomso ne nipa nipa na ɛboa nipa yɛte asɛsie yɛ ano dendenden biribi gye hane aboafo na bɛbɔ mu aboafoɔ a yɛnim wɔ na bɛbɛboa yɛn saa na ɛteɛ tiɛ susu kyerɛ wo nua nyansa bu no kwasea na ɔhɔhoɔ hwei wɔnya aboa david ba
2: kɔdwo ɔhɔhoɔ deɛ wɔnya aboa na sɛ wotete ɔhɔhoɔ anaasɛ wotirikyine bɔne a ɛtumi ɛbɛyɛ asɛm ne ɔhaw ma wo akyina bi ɛna sɛ wotirikyine yie so so a ɛtumi de abasobɔdeɛ bi anaa nepa bi brɛ wo adɛn nti na meka saa asɛm yi kɔdwo yɛte ɔma yi mu Kwame Nkrumah Gokos ɛna wɔwura bi ɛfiri ɛka tete kura ɛfrɛ no rodosia anaasɛ saudi rodosia ɛnɛ yɛfrɛ hɔ zimbabwe ɛdi a ne maame ɛde woo no ɛyɛ robert gabriel mogabi wɔwura yi ɛbɛpie mu wɔ ɔman mu saa berɛ no na ɔman ghana deɛ nyame adom sub sahara no ne yɛkɔ anim kakra ɛwɔ nwoma sua borɔfo kasa ne nimdeɛ mu ɛno nti ɔwura yi baa ghana so ɔba bɛpɛ nimdeɛ na ɔbaa ghana no ɛneɛ wɔkokɔɔ sukuu bebree baabi te sɛ wesley college ɔkɔɔ hɔ achimota institute Kwame Nkrumah institute of nationalism a ne ɛwɔ uniba ne nyina wɔkɔɔ biara agyegye nimdeɛ no bia na ɛno na ɛbɛ influence papa no ma nomu sɛ saa bibifoɔ susu yɛbɛtumi ayɛ biribi yɛbɛtumi ade ɛho afiri koo dake nsɛm ɛna masetena paa ghana yɛne ne tenaeɛ ɛne nhunumu a Kwame Nkrumah nom ne saa berɛ ne ghanafoɔ wɔ hɔ ɛne support ɔmode maa no ɛna ɛnam soɔ ma ɔtumi kɔɔeɛ ɛde ahofadie ɛkɔma a ne man zimbabwe na ɛnam saa deɛ no nti no wɔse daabi ɔntena hɔ sa ɔwunu abaayɛ soɔ na obi saa berɛ no ne wɔne saa wɔbɛɛ gyinaa na kyerɛ adeɛ ɛwɔ takorade ɔmo nyinaa na ɔmo yɛ akyerɛkyerɛfoɔ agya ɔmo du ɔmo paa na saa ɔbaa yi saa berɛ no ne yɛfrɛ no heli yɛ maame ɛna abrante edi na tia hu se ade pa ofi aye me ba kuro mu wa ma mpome wa ma jema tum ama omo bua me dia ene ye wa ba we suso ne wodwo wodim dia ade ntina me nwa no abinti abrante ni hu edi sa da no ya young teacher anu wa gan ha anu se kais ma me wari sali into a wari sali a wodi ni ko ni kuro ma twa nimdia obenya no gan otimi implement ya onya ho fa die no Ghana ni ba Sally.
0: Okay.
2: Heffron and Abaya the first lady our Zimbabwe.
0: Okay.
2: Ama internationally ye be hunu say senka sabre na nya common. Say ye te Ghana ha say na ya ko ware obi afri Ghana ha de akoman fufrum. Okwa oman fufrum wan kwa nkoli obi akeke say oba wori na dimu pa e wo man ni nyinaa mu
0: first lady.
2: First lady Sally Heffron e ye den ti na sade ne ba ye. Esan se Robert Mugabe ba o mai omu no ya ntete ne bone
0: yes
2: ye ni ye de e wono ya de ma no ano no so hunu mu no nya no se ene muba bua me dia ma me so me ntwe mata me
0: nko
2: ene ya ba ba gie di
0: e
2: ti ye ye Julius Emazi Zimbabwe na ni nyina e ye sa de no enti aya me ya se ka ntetefo no nya sa esu ne ban ne sa idea no na ene ye de ne ma bi as a Ghana for ye ye re fi ye ntete ya bra bo ne sa ye su ne ban na ne se hospital bo ye ye re fi ye re fi ye jeje ho ema ene ma bi foreign kwache bi be re re ye mu a kwajo ya hwe ya bebe ye be ko no emu aye
0: me da se pi o ho nya bua pabro
1: kwajo o ho nya bua se mimu odu pa kwajo ma mi ntwa epo na mi nko amonani
0: okay
1: so wo hwe amonani any hawa omo enchi sesi tia omo ji ahohuo pa enchi sa wo be chema African hanum no ni titiru ya me fa Ghana precisely any example ya tukwan pa ni ye ko ho na ka de wo mu treat ye no te se bia UK ni na se fo no e ka ye bad aka konto kra ka be fun ye but me nka se amahudo no so e bi treat bi mu good another bi treat bad e bi treat bad but the majority asem
0: e
1: de nam se omo pe ahohwo na mu se ahohwo na yichichu ko ntino omo ma yekwan se yeso emra omo man mu yeso na dwa emeye adwuma na omo an enchichire enye dai enko so enji se wo my gun na mu na sese bi mpadwa sam wo mpe hohwo a na me hu wo so enipa wo ye because baby this year wo kwoda na baby akwa se de ya ye ka no enne se wo kwoto obi adwane a se de wo kan ye no omo enu manini nti wo te ne ye ma no ba me hohwo mbeto de na da hye me mu na no ye koya na se ban ba me asem akwa de bia me kan se aya adwun nyankopon kan na wo heaven kon kan na twiti obi equal se de be ya da chi bi no wo anye jiraba because asasi su ha de ne kakra bi nye be di ye but ye hwehwe ye kan ene ye bofo
0: me da se epi kakaku
1: ye kwajo
0: ohwo nya abuo
1: ohwo enye abuo na tete no na ne ye ko pantugo Sunday school no enye no kura da so ho
0: uko bi won
1: let's just say se ewasa ukwatu obi na dabra wo timno ye hopuo na ni dibre ne enya kakra bia wasa wo ya bua no wate se wutie me ba this time obi twam unim ni da hwe there was a video bia ya na enam viral Facebook ni ade adobati plank obi no aye no se bodam ni nu abekoto wo mama aduani ni won so wa hwe se de wusitie na wo ma ni bia wa kire se ah ene kura me hunya me ye hohuo na meti hanu muse ni wama me aduani adia ene me so me yisi edi amam eti ye hohuo asema ye kan obi ye hohuo se de na kwajo si kirekire mu
2: obi ye hohuo
1: yes ukodu obi kuro ma ye hohuo ukodu obi fi ya ye hohuo eti se wuhye obi ne na se wunim ni pa no na kwan a befa so abesi aboa no yiwa kuma mu bua no esa se dati wone wo buafo uti ase e pablo ka se bi se se yeye bibi na kwa amanone fo omuji ehobwo bebre ye kwa ye adwuma nyina bro ni be ma visa no aba ne kuro ma wo hwa work permit ni ade ade a wo ye ye nyina wo request nyina aba ho oje wo opo ba ji wo pa wo nyo ba se se oje wo ni tu kwa na nso akoda suba pedi na wanya hu ate kama kama pa it is any time bia no hopo de kwado miami hu hopo na me kwado se nipa wei dia o pray free mo se mi ma kuma ma de bua no na etina bi ni e bia se bi ono na ye dua e ma me ma ya homa ne nam ne so ma ma hu soro nti wo wo de kwajo e wo so bia yi na kuma e de bua hofo
0: ohofo enye abua mpa ebusiafo se ye da bia ye ne mo kon no mo so mo beka mo de yi ohofo nya abua se bia wo experience bia ukọ ba bi se hofo uko nya ya ene ye nche oba nso nso a ohofo nya abua afutu akra e ma obi esa nse ye se wo mu awofuru dia ushia wo mu no wo mu anso na usia wo se shia wo mu ofo mu ndi no ya na wahweni yin 0322083581835828353 eja oba ohofo nya abua na onso wa beka kakra na ye ko enti no hello ee kwese na gati ese o mani su ewe so osi saa mwenyane ndi ese santa ase bumper to bumper mana umu umu bia tumua nyase mketu akura umu eti abe wa haiti michache umu nina bumper to bumper maji wa umu nina michache umu ewe santa ase hello duwe ya fe mifri
4: duwe asini mili mili
0: okay yanko umu wanya abua Etiro obi dia no sana tie hello do you have me free
4: ya dia sene kuma ko ye ho ade mo
0: emas mensa
4: pota pota pota me dem dia na en fa o
0: eh emas ensem ha na o ho ya bua yi ni tie o
4: eh so fa sem sen kala kure
0: ye emas emas emas na dia dai kaka ku farma kuma ko farma kuma ko hello
4: kwajo
0: yeah
4: abi megu
0: ye kwame
4: kwajo
0: yan kwai
4: what is say
0: ya nyami adum me sha hona
4: nso oh wona abua
0: oh wodo nyabua
4: oh wona abua kitiko kwajo me ko ase bi mo so ho wona abua
0: na mi tie o
4: ya wotata na mi tie atosu
0: hmm
4: na mi suo mu na ai suo ni beto emu ya se papa bi bitwem papa besi mo bi se se me ne ne ni tuto tuto se wo ba bi o fa awapa na me tie papa ni se papa let me draw me down in my friend me that night and me about to meet that let me tell you a jabra me do that no come no so we go come to e should me that but nothing it's really tatia you are see you let me papa and be better them ko dem bi wo dem ne so ri tigu ye so ko ya be wala wa ne so ri tie ye that at the joint tie na papa ka say be ba e so na tie it me ko na me sure what is ye sa what na me sure papa mate ko jo ku bleed say ko I the buta region because she papa no papa ni fina ko she ye
0: wow
4: ko buta region she papa no buta region let me just say she dem we are so be able to move the catch na okwe am so ya me kwa ko se catch you remember you nim me let me jina ho we jina ho so for me to say say say am say ah papa o to me come ni ke ni ko ko papa ni fina ni ko jire me
0: ha
4: ni ko jire me nto ho do nya buo ko do
0: ho nya buo
4: so un wan ma bi so na ma etu bu o bi na o fi bu
0: eh no kure kwa mi
4: o nya bua
0: kwa mi
4: na di se mi ya ni boni a ko ju kan ko bu o ke de na beto mi
0: an ka se mbeto pa
4: a fa se mbeto mi en ti se o ho wa en ti ti ni ba
0: ni
4: mo se no fi bi a je no bi se o nya bua ku nu da o ju ba ko chia
0: o ho ke chia o
4: ko ju u di asema ba nya mi chira wate
0: kwa mi mi nso u da se nya mi chira pa pa pa david ba o ho nya bua
1: o ho nya bua ko ju
0: o ho nya bua
1: na sa si su nya ya nya ho ho
0: masa e na ye kan wa se mo de wi awu obi fa so ase wako hu obi na awu nsa so ndo nya nipa no masa
1: kwajo nyi bibi
0: kira boko bebi
1: bi o hono ma fa akwara ise ni kuro kituo mu de ne ba
0: okay ma me call line so hello do you have me free
5: do you na yo kuyo
0: ma mi ntie we oho nya abua
5: oho nya abua na yebo nkumi no fa
0: na mi ntie we
5: o sa ko ya o bibi ya mu kuyo
0: o so dai
5: ya akwa yo bidi ya ma ko yim we se ni
1: ya chess love
5: enya wa nya wa ya bi ana ya ma na ya de ma na o ko di o mu ko yim
0: se we de David Bana ni mwaba kwa
5: sana mwaba kwa sana mwaba kwa sana
0: sao hu
5: mwaba kwa sana mwaba kwa sana mwaba kwa sana mwaba kwa sana mwaba kwa sana
0: mwaba
5: kwa sana mwaba kwa sana mwaba kwa sana
0: ok But the issue is, some of you calling from Port of Freya. Papa Ibao Bayan, Unim the baby,
1: who
0: German no crank, even can super phenomenal. But what gender the Tran the demon? What Tran the demo call you, and now no so called voter raging? What also tone war? So what yas ye? Bonnie were one of papa,
1: Bonnie were one of papa,
0: and to your form, dear. So what yas ye? I saw them crack or crack at auto correction. Some crackers will be unfound by you, Kuta. Asore de mu enti yo papa
2: eze bebi ayo
0: bebi ayo so ati ase enti wo de wotro no bitabo na aboa no bebi a kine bi wonne be mu aye ye
1: yes
0: enu na make akosie
1: yes
0: kwa hello bi ba
1: okay
0: hello no ya femi free
6: ayo
0: papa ni kase
6: na mo te sey
0: ewurade adumu na wo so e
6: owo ade ya ho na dawro mo
0: yo owo ho ya abo mi ti o
6: 20 mudia no do doctor ba ko fe
0: do doctor
6: hello ye
0: yeah, okay.
6: 2015. Na me hospital Dr. Fuku. Na sir me so yen na papa pani mu biti. Ana me tie ni sika maam. Ti me mi si oji. Na me si obu akwa e na eba. Mi si oji ra na ba sim na me me fa ka. Na me de me me koi. Me ko me sa bo pa na me nim sese echi number 1 ne echi number 2 no. Ofu ka echi number 2 ka wo nu number 1 me su nim. Se me sa na o echi ka echi na fo ya o du number 2 a. Ka se number 1 de onko. Ti na o se mi sita ka fo fro. E to aso. Sa na fo ya ka ta wi sa nsu ti. Ti me me fo ya no a ka ta na ni mi ni. O si e dan fu ni. E na me na mi aje ti mi mi du ko chi na ma wan no na mini station wa ta me be sa si si e na me fa bo mu ko e bi na me me de ko hospital me ke hospital ko ayi a papa no so ni mi ni wa no so ba doctor fo ko hospital e ti mi hu no na me di me ko si e ta ru na ba bi a wa no si e no e ho nso na ji e du e ti da ta ha me wi en ti wa se me ko ji ba du the deal was na papa e down for that's how this year ha e ma mo wa na me sere mo mo na papa ya se mo me papa yi da ma si da da da na ni a ji so o ne le so ko ji e bro kwa ya kan so pa ko si a pe chi na ma wa ti me sere mo mo na mo e sere bi so ya ho ko ndo ya bo na wini mbe bi a be kan so pa ko si a no a won so ni sere ba ba
0: me da si papa pa eti no ohoho nya aboa keke kuma mba ko penso so na yemfo ofe djuma di nyina emfa ensi okay we djuma nyina ensime nyina hello
7: good afternoon
0: good afternoon chairman good afternoon mifi
7: no ba jesu aguna
0: okay mami ntio
7: ahoho nya aboa de umu asebi umu tu kwa na umu ko ba bia umu no hu se ahoho ya aboa na utu kwa kwa babi na uwe ushe huu wanya
0: abuwa wakano asempano wakano untu kwa ya ujwe nse ohohuo eye abuwa na utu kwa na huu sasebi ohohuo
2: ohohu wanya
0: abuwa na waifri Rebecca Educhua
2: Afia
0: Educhua
1: Tonto City
0: Tonto City nadi ya wasi uwa kukoso na wasi David Betie ohohu wanya abuwa semi anse na juma weye waye apu mjia juma
1: no pasev
0: eti ya omuma aneswa ane tontokrom
1: tontokrom
0: wako iwe ni mubia
1: wako
0: nesi nyaka tuya ese tontokrom suwa wansu ya maani ni area ya kwa da abuwa edushi utrima abedina wako ye ya ohohu wanya abuwa ya wasi ya neda ya watim wahai dan wa inyada live bibu ntuye bida what you free mami nesi
2: mami nesi ohohu wanya abuwa
0: ohohu wanya abuwa ebinu no
2: free kumase ya ni mobia oho da
0: wati fie free dadamu free didikwa wadamu krompa aje 3 points biyo mu ɛdɛm fii
2: ɛdɛm fii wa saa kwaje telephone
0: ni wo kwaje telephone si wo
2: mu n'ajase wa bɔyɛ kampremi
0: wa bɔyɛ kampremi ɔwɔ hu a janka wo deɛ wo ba ka bɛ to bɔnkye purum sɛi wa bɛnya dɛm fii kora anya sɛnya bonus wo mu enti ɔwɔ nya aboa
2: wa mun tight nenu nani pa me mfa kwantene ne so
0: emra
2: sa de be ya se kodi samoni a ye betimi identify sa nipa no ntem
0: okay
2: sa pepepe ne yesere omo ye passport so wa ma ho nya den so obibeti en sa betimi aka bi
0: e da say
2: e da say
0: na we free dj ketekro za ketekro wasi wotie pa great job na wo hweye e de free sankore
2: sankore
0: mfatim anale yo na wase eye fantastic pa yenko so nya adwuma pa we nsu frequency adwuma wase ko adwuma no no kaka ko mu wonsem ana ni ko adwuma ko wase ze wadu adwuma e wona wetie di free
2: guys
0: tano wase eh na we die wono french ne watwro na ntim de mu ha e bonso a enu ko le mu hu di aka de apia kofi e wo japan wase e ya konta kwajo kwajo
2: kwajo
0: na
2: kwajo e tapada
0: na ai we nsu honorable abedi kwada so kumase no wase wo hwe the best show live and clear e wo tkb micro credit service a enu wo bushen nayas hi to mami soja a onu wo kwada so e das papa pasharif jebrin so di aba wase oh na rebecca de ne de wo di aba sino di kaka ya sona di ohwe di fi koko so ya da se frank mensa good news kata boga boga wase opru mu kakra na ugu from kata for the iphone
2: onka kata hwase mchire ye
0: onka kata hwase mchire ye wana so da nedi abo wase ohwe di fi kata na wifu na nama pia wase ya bostik my speeches pa na but always be good to people ya da se papa pa alasan mensa de nedi abba na wana so ade nedi abba ntino yang kwa central regi wangu, ujina so. Okay, ti, ansana, yaba na wachimu nisemono.
2: Aha.
0: Uze, ene, ena, MP, pia manyu kono, wamu tuwa ba, ewo regi nisemono.
2: Mufase.
0: Na, yang kwa, central regi wangu, ana, uti, okay.
2: Central.
0: Ya kwa central, dia nende kufiye jie waho. Na, kufiye jie, okay, kufiye jie yaba. Na, kufi, sa, uti menkewe wye, asumjie nka uu.
8: Enka uzo.
0: Na, apomba kwa diye.
8: Adomini ya mi sile ya ni experience ya ijina
0: kofiruti unkache unya sike nyanse unta mwe unia
8: kwa desi kana ona uwe kwa ona ona na nana tuweze udobe maishi enti kaya na kwa sani utakirae
0: uamu se ye wa hande ya ne yekosumu ohu mti asumfuodi ye yekosumu ya naeja yekosumu diya nipeduyana
8: ewe diye wanini huu
0: ay esumu diye ye sumpasu maketu ya pa Kofi ni enche central region abato na kwa sayi
8: minu kwa sayi diye ya tu abano ewo mangasini ayani uwa mpanti na ministeri na uze uba vifu mante mwa leba se ewo mpanti na eno enobe esenta ya zama mpita asa abano tipus ama kwa uwa mpiti asifu sifu mpiti abano anobe esenta ya mpiti aba enka yu mpiti biyano mpiti tipus enti ya basa hausi mtu ya na patin kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa na kwa sanitu ya rojina ya te tuwani tre konsensis adonu miyansa konsensis ya adonuwa adonu miyansa tuwani tre konsensis na tuwani tre ni menu kase 20.5
0: 20.5 sese kufi 20.5 sese
8: 20.5
0: na dene ya hafu no kwa situ ya bena
8: ya hafu ya aguna west wazi ya tuwa bani wye awuza ya apondis
0: ok
8: na apondis na wewe kaya wanaze kwa hizyo executive no amado osu na uba aguna wese yana honu confuse ayabata hao
0: ee
8: confuse ayabata anite apondis na mwye yano kwa hizyo ebuzo mwye ebu mwa mwono mwye aje na mwende njansi ya metu apondis nji apondis na mtubi
0: ee
8: jomwe tuwa ba mwono ena mwoto but it didn't happen.
0: Matias, yeah, boy, yeah, boy. Send to Adia, send
8: to Adia. I know. I know. I know. I know. I know. I know. President is another vice chairman. Onu ene acti e. Onu zo e jine uze wa acti dia. Omane unko na onu zo enzo. Eje umi elu ene onu contest at chairman's position. Je honno si ase pa professor Asibu. Ene afi president is omu ene contest e onu. Juma. Emu ase pa rizia nche bi a be chesim de suku. Ene minority leader. Parliament. Apele ma ke yo e mpi wa akutu. Onu arotu na beli a wache se. Onu tu as agana su yu. Na onu oji de se. Onipa wo ye juma den no oru na den de no obi wi ni title o ja nje wa wo ye last last champion ye oju je ya da mi je oji ni se the hard working person no ene ni obi wi ni as chairman and as the president secretary regional secretary and as regional organizer ndi o ba ha dia e mu ase pa na anapa ne ba ye no o mu to aba no e wa so tebro no mu ayi ni se na nti ku do so e be bi ye no na be to for have dia na about that need to know na be do be tell no ni ba be for better at
0: na nka ene wey
8: o ma wa kan yo so wa ka yi a ma for ha ja ki delegate yo ba bi e di delegate ni na ndi ma e be to aba ndi wa na ba ku ya fa won ere to e ti bo me du mi ni yai ani je a se me je se e ti me bi na yo bi di na kai e ja fe na delegate me ba me no ka sey o mo ba wo ti ji ni ko be for en te ti are he ru se me to aba ni eni pa to kwa mi ye so so me du o ha
0: eh en ka ni je ho
8: en ka ni so ji ji
0: eh ya se mo
8: aye eh ye ye si si a
0: na eh rade na ko fi ra ji bi e ana
8: se en ka o
0: na
8: na pa ti je pa da se da je pa da won ni bi e o ye da le ke ti de ma re
0: na ai kofi o die sesi ase die woka so makampu bia hye baabi aja dia ye die osuru jira no moji na die o na min ka se ntwo ni nya hu bi se obi de bi hye oji kakra koto doku bu nya hu bi za on
8: ke nda me ka se adelo oba o ndu mu baabi obi aba bia no na kuta na ile to de oba to de dia si dia si ewi
0: ese obi ya nbi ya oko di na hu u di na hu ansa
8: ni se obi ya ye bia anti si na wa ye gada
0: akwe se ofri kumase ekọ nkra no wo ye dan a oduro bia he se bia linda do a obo ye rest stop wo nti bia dedicate na ba omo ba bia omo ko gina eye rest stop wo ka kra sa na omo ba santa ho bua
8: e ba ka ka ka ka wo je je ma na ha ju je se pe da wa bia MDP eh pe da wa ibi anjo na delegate bi na na abuye ina so atate
0: eh ah na so me am bom bom se so it is
8: eh
0: so
8: mo mana ha amwe mana ha amwe mana ha
0: kofi
8: ya
0: aha na mbusa se resi aso we ahobambo nsema it is eh
8: ara ti kiji ni e ba ka ti o ni ka ti o si a o se aspect of na mo mo yo no ai o mo yo no mo ma abusus mi e na wa no mo to aba ene no so ma di hunu na
0: okay
8: o be lo ni kan kan kan di hunu en ti je mo ma ni mi ni o lo mo ani police pe gwa je police ko to a e kan go ni be be te ti o ni ja git na no
0: okay
8: ana di e tin mi be te ti after ti o ji unya ka itesia anya dia o bi media ni kra no nguta media ka itesia
0: unya kwa nwuram Kofi eje meda se mame fa unsa de fo ani di akire nto anko sise no mienu no miensa de na aja ye hu e de e ba bia esusa de bodo hu befa eti kofi fo ani di akire bibia ni a ye besa ba ho meda se yo eti yaman boni kofi eje mfimfim mantem na ye tenin kanu e david ba
2: kwado
0: enya sam ketua
2: ya ba dia ba kro
0: ya ba dia ba kro
2: amanyo fo we
0: na da bia ka se uti gana hai ko ba ko asa odo hu jom bi pai delegate so utimi nya bi ye
2: ko kumre
0: o jam ni de utai ye kaka ko hini yakọ yakọ kumasi ara se yakọ uti bebi otom bia no na wa maso atena yetime agina muti no abatoru guso e koso e wo emia mia ni bi na na eyi asante mantem ya sokra miti bibi sa e akaya kee bi sa e se delegate for nso ya mo ma che bebi
2: na die ya si o mo meto aba na mo do mo kose bebi e se ni ato aba
0: wo mko di breakfast etiro ye beko na adwompa hene etoma na yedo na akodi goma obisa ho nso de esi ekoti no gana mantem du sia ni nyina na omo to aba na omo de yi omo regional executive mp posukura manyu kunani mi senura upie mu wo ibaumia office ye wo asafo asokwa intelligence ya omo ye vigilant 90 bu ho na nya asem ketoa ah me fa ho senaja ehun se chairman wuntumi ah ne yo wo sawomi obedi chairman three times ni e enti enura ena ndwuma dire nyina ba wiye na yeto aba ni wiye a de obawi ni bia no onse nka official nko wa hala nko ayefa e bia Hanover ama no but enra no na ndwuma dire ni see as chairman wo MPP mu
2: asante region
0: asante region yes
1: and you send over no send off no
0: yes it is send off
1: na
0: bidas
1: de obawi ni no obakon se omo ho na akwagia na asa
0: oh say de ejade aye ne de we had a bro okora no ja to office won ti wa wo be we ni na se okun ba na ye di a show na eja eno so da wetie no nyimre no ebi na da so vege 9 na sa kendo mi hu bi da kendo we hu bi da kendo e she grass mu enye bi nye bete o ai
2: eni braba
0: eni braba
2: obi amre
0: facebook
2: na anadu ye course
0: won enra e course won na se chema wuntumi wo di ni juma die ba wi ye se chema shashante region no o mi se oni ade ye nso no party ni madodo na akohia mu ewo NPP party office no
2: na
0: na
2: kwadwo DJ Pablo wo bi sase di obare ni ene be kwansa we mo da akwaji hanu ba wonim se owure o wa isa wo mso stay na race ni di wo
1: me
2: nya ni wo mo nya ye
1: me nya ni ntie se order se tamo mo pick forms no o mo pick bi ma no
0: ah na se no
2: ni di wo nya se wa order se ni di
1: wo ba me bi sase se ko ba se wo nya Nenu no handle over no ebeka kweni se omu hu ana na okojo so akire mi se.
2: Da bi o, enya sentiment mu di o, me ka national
0: ni. National di no.
1: Okay.
2: Bi ti da so omu wa pere
0: se forms no, enkofo ekofa ba no. Aha, o nse ye tu ye riwe no so na eduro. Ene ye no ade enkofo.
2: You run the party from Nsawe.
0: Yes. Se oko ibia South Africa kwempa.
2: Ah, Nelson Mandela.
0: Yes, o fu prison e be ye mampani. Enji enya nwanwa ba kwase
2: nkuru ma munyina.
0: Ba mi nkuru ma munyina na omu dada dua. Na wa mu ebedi peni ntinya nwanwa
1: obeti mesi
0: ntino enu so ewo ho na emre bia zo ntia se bia woda ma wuntimi nyina for election ma na yakọ okay etino yemre kumase ya na yakọ adwumpa hene ko vimensa ho na ono de enu nyina no enu akura mapo amabre no famu ko nyina vege 90 ase na ejamde ko nyina ho ko nyina ho ko nyina ho ade echi asafa na baga duro jubri park ho a ono so no wo to yen kra e de afri ho na onzem di kaka se delegate for no allegedly ni ese ahanzo no yamu bi a she ba bi
1: yes
0: me ko mo she ho ye dey ahanu kresi ni pa be 7000 kwatu ohu abdem ti apem no kwat mi mu abe ahasiasi a waye ye o kokofu ajumpa na hina ojina yi
8: kwaju jubilee park
0: ayo na abato ale kwaso de
8: kwaju oto le tenki ni ajete kwa
0: ebrana anse nka ejena election sabe nko bi de buo kra be di lie you know ko mi visa ho Kofi?
9: Yeah, what's my name?
0: I feel like I'm
9: yes, and that's why I come to here. No one saw any busy. What's that about to me? Now, come on back to me. And I'm going to check what I say. Yeah, yeah, yeah.
0: 200 na timi ato. na mi anhwɛ ahobanbɔ nsɛm so wɔ hɔ te sɛ mahu sɛ obi baa boys no wɔma sɔsɔ mo nsa hwan na ɛbɛyɛ a na agya m kurakura ne nsɛ yi a wɔma gare ndendenden mahu sɛ obi nso gyina ne mu pagya ne nsa onyame a na mehwɛ no wɔ hwan no
9: noɛɛ asawantenɛdi bɛno ɛti wɔɛɛbɔmbɔ nsɛm bɛmɛtumi aka sɛ apolisifoɔ bambɔ ɔno wɔne mo bɔɔ mo bɔ wɔne mo mowaa ne mu no ɔdodoɔ bɛɛ 500 ɛna wɔne mo anom a yɛakyekyɛ kyekyɛ ofia ne baabi ɔfuna no kɔsɛ wonni atwadekyɛsi ɛbɛyɛ den sɛ ɔbɛyɛ ɛyɛ dubri park ɛhɔ no maankasa ɛbɛyere sɛ ɔbi nsa na asɛsɛ kwa ne wɔ atwadekyɛsi baabi a yɛso aba no sɛ yɛma wo kwa ɛwɔ no mu a ɛbɛyɛ ɛbɛkɔ hɔ no mu nti mohu sɛ wopa ate so ɛwɔ baabi sɛ ɛkwa na no wɔnom kakraa wɔnom na kyekutoku no wɔnom abobɔ ɛwɔ ɛfiri bambɔ nsɛm deɛ kɔto yɛbɛtumi aka sɛ bi sobi asa naakwa so mesɛ wo kasa yisiɛ na deɛ yɛateɛ no sɛ asoa ɔno delegate no biɔ no mɔmoma mo sika yɛma wo sika ɛfi bobia yɛma sika ɛfi bobia
0: nyamotrɛ nyamotrɛ gyina hɔ yie na memusa wo sɛsɛ sika kyɛ no duru hɔ no wogyea no abodua
9: yɛsɛ mnɛkɔ so kɔdwo nyameɛ nnokuri no saa na agya wobi nanɛ ɔno sɛ yɛ ayi atɛntɛmɛ asa ɛne ɔnam na ɔka sika sɛ wogye a kɔto mɛkyerɛ w'adwene yɛabɔ ne nkɔ baabia nti deɛ yɛateɛ no so no sɛ sika kyɛ no deɛ ɛkɔ so mmom yɛde ma wɔabobɔ dua na wobɛ saa wo
0: na ɛ sɛ wogye a na woabodua ro
9: wogye
0: abodua
9: nyankɔfɔhu sɛ ɛdubi asi bi
0: kofi wode mabɛfa nsiadɛ fo wane di akyi sɛdeɛ abatɔ kɔ mu saa kyɛ sɛ bɛɛsɛ nɔmmiɛnsa no na yɛhu deɛ susan de bɔre ho bɛfa no fo ane di akyire na ɛbi nso tɔfam a yɛafa ma ne yɛwae anaa wosoma akwagye bi ɔkɔ abusua ɛti no yɛkɔ dwubri park abatoa de kɔ sɛ ɛsi ɔgyia no abɔdua o ɔgyia no abɔdua
2: ɛno na ɔsɔfo panyine bi wɔ advocate adeɛ bi pa wɔ ma mu na mesupporto no paa no sɛnk wɔ ma yi yɛama nofoɔ mowɔ the realm of affairs politicians ɔmowɔ parliament ɔmoɔ ministers m ɛnka out of secrecy ɛne out of conduct no woba bɛgyina sɛ woka a yɛmfa kosua nka ho ne snap
0: na daabi o meme question ne
2: sɛma ne sika nwamnyamtio
0: sɛdeɛ david bɛkam ne ne yɛ adwene but meme question ne sɛ wo obi ɛkɔma wotumi no a woma no sika no woamfa bible ama ne sɛ ɔmfa nsuae anaasɛ ɔmfa nkantam woakɔ pɛsyɛn ap no kosua sɛ ɔmfa mmɔdua ɛ wantoa ma woanya no ba wodeɛ wobɛyɛ leader no deɛ a yɛma wo
2: biblesaeɛmaa
0: wonim sɛ wobɛdi aboro nti adɛn nti na ɛneɛnka baabi a ɛkyekyere aboa no nyɛ wanke nti sɛ meme mmɔdua na mentɔ ho adeɛ ɛneɛ wo nso wonya afa kosua sɛ tumi a mede ɛhyɛ wo nsa no maanyɛ
2: ne ɛfɛne fa
0: menso sɛ nyame na wodeɛ deɛ memfa ma wo na wodeɛ wodeɛ fa bible kɔ soa na wodeɛ woyɛ ase onyankopɔn kɔfa no boɔ nto ne ntɛm ɛdeɛ nya atwomnie
2: ɛnka corruption bebrebe no
0: wwodeɛ wonim sɛ
2: politician civil societies nɛba fam
0: nka bɛgyae mpɔnyɛyɛ fam ɛbɛgyae because wokɔ hɔ no yɛma wo kɔsua ne biblepɛsɛ kyena po ne bobi a na wode ade
2: seɛkɔgyina nogopo
0: because wafoɔ so nnipa no a ɔyɛ delegate no sɛ ɔno no deɛ wɔmfa bible bible deɛ nyankopɔn fa no boɔ nto ne
2: ntɛmtɛɛɛntimɛwosɛdeɛnewokɔ antoa
0: obi mɔ dua sika ɛyɛ
1: awuradeɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ
0: objectives
10: ya ene na meka se so man nanka se be yin ya
0: aji se ya no de say ne yakoy adopt enkofo for ye ye de ene nanom de no
10: ene
0: de ene nanom de no
10: say minister ne asue wa na de nanom ne na abudua ese wa anya enya wo
2: Sir, I am the same. Yes, he practice religious freedom. But we tell you, Obana say, we are Muslimia.
0: Okay.
2: We are Quran. We are Christonia. We are Bible. But I was saying, Kaya, ye this year, the cross to show me, sir. Obaba, by ye, or minor Juman Kuan, dear.
0: I was saying, Kaya, dear,
2: Juman, our hand, Sana. ɛsoma horoɔ bɛba ɛne nananom deɛ nti yɛmfa nananom deɛ no ma wo ni nsɛ ka ntam
0: ɛno no yɛ adwuma
2: sɛnɛɛnokorɛ ɛwa sɛ yɛdi nokora ma ɛho ɛnyɛ sɛ no mpo na yɛ adwuma ɛno na sɛ sɛ
10: yɛsuromamenkɔ
0: ayi fa wo mantam mu na mede ɔberempɔn nkɔdi nkɔmmɔ ɔberempɔn apɔmbɔkɔ deɛ oti reji oti na obempo asante mantem hade ye se oji ana odi ejina wo hu oti nzu e
11: oti nzu de obepie mu hade e yade a na abato no se se

0: tuaso a enda mo sa preso mo sa to mo aba no o mu chemu se skade so mo kotoku nti enda e kwambi aso o metu kotoku no ele ko musika ma omo e ye sa di abato no o bi bebe na so ti dia je je tari bana si eto aba no e di ama no che die o na ma camp camp ana manfo e camp camp na na e ye ani je se mo kwale se eyẹ former parliamentary candidate Edema Nkwanta South eyẹ yẹ mame Sherifa Tujane Sechre ọlọ so e pray for chairperson position no ana former MC Edema Nkwanta South so e pray for secretary position
1: okay
0: ana former deputy minister for Oti eyẹ yẹ wura Maxwell Kofi Bragoji ọlọ so e hwese e beti no so aba as vice chairman Edema MPP ewo tirigi oba tirigi na party ni eni eye parliamentary seat bia nti bwana omo edi enkomo no na na omo eche ele se 2028 eye crucial abato edema MPP awo tirigi eta le se for the past years a omo to abama na omo wo even voter no ka bia na MPP ewi nipa eye eye anopo a ne ebebe ye new region
1: okay
0: na ifote we take sin kura no na MPP tiwe eya one seat ewo kachi east ana MDC bensho efo mo from 2020 inti nena mo April 2028 abato ono eso mo fa ahonde ele jumade enfanko shia abato 2028 sebe ya MDC domination amu dominati ewa anime so eno omo timi aya da ona motimi akot pranko
1: okay
0: na former women organizer edema MPP ye mame olida ya wagalago 2016 ana yi no eto nche 2020 ana yi no to nche oro so e se jina mo se ahwe the leadership skills na after atosi no se si a ehu ya so ye benya new force new executive sa omo timi ye ajuma nti o chede e delegate for no say omo nya na sujigiri e nto eno so aba
1: obrin po
0: we o so tebe ye u mo organize dem o chiride
1: yes mami musa so o hwe context we a tension no ejina e fa hin wo ho chairmanship na se secretary na se bia organizer o hwe ma ejina hin pa
0: ejina fa no e wo chairman ana to su secretary
1: oh okay
0: because these are the two organs omo su su say omo le betimi akuta party na man ama na kwa nini nchi si ya ano omu ehwe se yebenye new face ana se incumbent na oho ye chama Evans ya udapa yebe se sano ase ama na atina ho omu nchi yemo atina mu for 8 years ni opene 12 years ni oba yeme MPP ewa kwenye ewa utiriji embo bedi ye regional organizer regional camarada ayi adia NDC ana se MPP ti nya city bia
1: oh okay
0: nti, okay omo ehwe se e bia mo ti na to so aba ama na to aso ana se ye be sita no nti abato le gira e ma me sherifa
1: yo na
0: ana afi esu Evans
1: okay mi anhwe sesi ano obrin pom mi anhwe sesi ano ti de okaze nipa be se 35 atu ya nipa be se ahanu ni dunu me dodo na no mba ma ku ma ku so ohwe ahobambo nsema a mpempre ye te sen
0: pe mu e abato le sebi se so dia o pe ti e wo e suta buem ba bi abato le kwa so dia e ya dia pe to be pe mu pa bambo go se mu dia bi bi de na kwa mu a omo e hwe se de betimi abo ni pada ta pada ho mbai apo so ba sha de fo so dia o bura jama ana afo so momo me dia e se wani e bi so kwa na mu e bi e titwa bi e bi e didi e bi e sa
1: yo
0: ya na so mo hwe se e ba bo 2 o'clock no
1: okay
0: na be wuri ni wa wi ni
1: yo
0: o be lu su su no wa lu su
1: me da se obrin pon me na wa se pa na e fi no mie nu ko no de besie bia na be sa ba ho na ya be din ko bo nipa ba 250 mo to abade e se nya asem ye nka nka mu nyina di la so nka a cha don hri ba ku ko mbe wi o na nso o mo so mu nkokwa obre pon me da se me da se me da se me pe sa ba ho ti no obre pon e na ye ko no ho wo oti region e ho so kwaje ho de ba ye no eti yɛ ne yɛ adɛn de baabiaa o sika

Etu ajibi. Eso nom ngora dum he. Minimo do abide ma wo. Minimo do abide ma wo bojabo soro. E wo se bojabo so etu ase oman hu a che obi a sabi sabi na so odre e oman to na mama do tanko hia wo. Ana bojabo so matra no so. E pa to wo tu na mo ba bojabo so wo so. E pa to sabra be je do bi. Na nom na ho to. Ele bia kan sam na be ka na wuti ya bia na hanepa ekuru ya na okọ na ka da bia nkwa hia wu da ta nkwa hia mi se da bia nkwa hia ya ntọ nkwa na ya ntọ nkọ so so okọ to amane na so momone na se enchine da bia nkọ to te se wo nkwa ahwenye na mfiri wu nsa e de firi wu nsa no ano no from away 0241 34 21 69 0241 34 21 69 telephone number no me ba to wo timatim pankro no timatim e kina me ye adwuma chikwa se me ye adwuma adwuara ebrana ukuara yawada e fiara memra me na me ye adwuma me pa to tie ni ye me se e kina me ye adwuma adwuara brana ukuara yawada e fiara me ye adwuma ina mo to na mo na ba je duro wati na se tie biara ya de hawro e be firu so me afey da sram so bu nyankopon so ase abaduro onyame na ye abaduro e onyame so adwuma mu me ye nyankopon ni ni ye adwuma sabe ade so emi na ye homba to ye mu me ye nyankopon ni ye ni sabe adwuma so ni ye homba to abaduro onyame sabe adwuma enti do tanko hia e kase be gye abaduro a me pa cho mu o kase be gye nyame so adwuma edi ase ti biara homba to onyankopon emna obo e ba wiase no wo se nipa ba yare enti se nipa mu yare mu yare a mu nkoti habama fosa mu yade e ro ni jaaye ba ya so odi nti no ya bi ya mpe ya pere no mu ya ani anu so gusu gura na eko ba bia ko fura ka ko adwuma na akopo so anhye sa wo se mu nkope habama ni bram fosa mu yade e na me kwa saba na me wasabo ampon so habama amama biduro se yade e ahama abibuduro ese yade papa na so nipa so odina tem biera ye yade kwade te wo mna haban beti wase yade na haban no so no eye di onim bi ana o ko hodom enzo tuara mako na haban bi obiara ko te haban bi dabi haban ese yade ti se mori ablo so wo so a wa kina bre wa nan tebe no ahudu egu dem enya de ketwa e pa cho ut bo wadi e to do ba doctor kwen ya wai bo wadi e to do ma bra doctor kwen na se ti biara o ha wada so be firo so mu da bo so me ko me kama sa ke gororia baba so e ni anu ma na baba so aye obu no me ma baba so aye obu no o mbe ma nyina anu ni nyina ensansan e so ro ensansan ase wa ensansan e pa cho se sa di o wo so e mu anu awo akọ u ba mu anaso ba ba ti se se bojabu se gorori awo so na baba so wo so a ebe di unya wonyi nsem pa akware ti fere ni o ensu no sakware bokore ensu ni so ni a wa sakware ni e di se baba so wo so na pa cho de biere de bie ka ho asem doctor nkohia ka ho asem na wo tra ho se doctor nkohia ka ho asem utu ho na mo ba me pa cho se tie biera se wo akora nam pa se akwara fri awoye bare nsuo ri sokro ni a me pa cho wasra asakro ni wote enti me pa cho enye se bia so odne enti omo ababa so aye wo na uro otia uye be man so a utim na proset baba so no etimi si udu so e chede a me pa cho etimi ma udu so etwa ebu so e ba ofro etimi ma udu so san du so wo be me pa cho ka hunabra ti wo proset ka hunabra be je du na du ho na ukọ ukọ na je unu aduro no now sabra beji bi sa ko na nimo do ha bedo re num kakra to the process to osua obi odu so re be obi odu so se de twa me pa cho ka na bra be modu na sa de nyen firi ho ni en first dem o nyankopon sa se wo nyam e de do ra madot enko hia so fa se ade me number ni 0241 34 21 69 0241 34 21 69 mi wa timatim pankora timatim

0: kiri kwa siye bo wani ya tuwa na mwa mwa so wani kwa sora brak ya pacho ajwa na bila na ukiwa ya wada efiya na mimi nende ya miye juma bejiye duwe mina hunto ade duwe adupapa wana uma na utiwa na dini ye wune hawo shep baba so je gu hunam nyina o am atin san you hunam nyina baba so am an san you hunam nyina e mo ne ha o uti bi sa o titi sa e gu hunam e ba kra atin su oda o hu sai ka hunu to mo ate minya nto o tama ko si da bay minya ba minya yema bra wat da ade aka wo do to ko hia be ma odura ho ato e baba so yade no e be sisi wanu bama ano na ensansa ebu etimi kura bi ba wa nokwa wa nokosu na wadun wa nse ne amadwa nyahu agu enyina eyo yo infection na yo saro etimi ba wa mpo baba so no infection ko ya wa infection na eyo saro timi ba wa ti utra ho masad na dunya ha oba bia de fere bia wo da ye no baba bia de fere bia wo da ye no edo sana di o helping ya ba sebe wase wase nyina ye kuro uto wo ye dai from number we 0241 34 21 69 0241 34 21 69 pepa cho yankoso biem ene yade adintre ha sisi yade ye ka ho asema sie sisi pepa cho obi e sisi e nya afa ne to ase etwe se wim wim ene ya okwetu chinjira ho se o sisi o ya na afa o to ase kwa itumi chiu jina ho watumi se adina ya uyanka sa mipacho bwadi yane tuwa na mamba dote nkwenye yao wale sababia kwa ubenya yale sani dote nkwenye obra ni watumi timi pankrona timi timi frenomba wei 0241 34 21 69 0241 34 21 69 ebato tuwa na mwana sisi ya diya aya onti mkwanti muna tia kwa mwa bre muna tichwa jina onso edu sisi onsa so sisi na jina onsa mepacho babia minyara sani dote nkwa hiyawa owa tiweti mwai bra nase tia biyara oha obe fruso mela saso mwenye abidro amde sawa diyo abidro kwa jina amde sawa ya diye na mbua dro nwa wanka sabo mwuse yes wajie dro na uyu suwa dro nswa mwuse yes uyu suwa dola mwato ana hotona dr nkwa hiya ka ho asem ana ade no osisi yo ya osusu utimi twa na mama enkosi da bay na ho ato e pa cho bra wate obu ware ni pedua chititi ya ka chititi ya oni pedua chititi onna ya dua si fo no aye onsa udan sa so da onsa nya ajire bu hu ndo nye unam kro na wuche oni pedua na ajire onnan si fo ma na ajire onna sa so de ni fo mpa shebu no ya dro ka kra bio ya de mawa ni nyina be gai ya mmye nwa biduo bumye nwa biduo adasa o manga na mmye nwa biduo na tam bia biduo na se ade o onyakopon biduo man se fo se ho ade ana mmye nwa pe biduo num titino na ye num biduo nko no ho dendei akokro nyini se de ya no ho den ba ma o ba ma o ti be wetu nwa dum awu best de ho sesi ya mpa biduo ka no to na mo ate na bra bɛgye aduro na ahotɔ obi a ne honam yɛ tititi honam nyina agyere wo nsa agye woda sɛ wo nsa agye wotumi nyɛ wo sɛ bia yɛpatɔ wo nam na wo sɛ ɔna na agyere wotumi nyɛ hwee ne nyinaa pressure bɛyɛ wo sare pressure bɛgye aduro na ahotɔ woma kasa saa wo so yɛde ayi wɔ so bra dɔtɔ nkwa hia wo yɛpatɔ mo watimatim frɛ bɛba wei 0241 34 21 69 Safre number web the same number na bim 0241 34 21 69 me pacho abrobu ona na o se ni na bi na bi me fa pen twa ma no me sa bo bi ba ma no 0241 34 21 69 0241 34 21 69 me pacho adie ba ko ameka meka ma na menyana mema na tie sense uyo be ma na be ma ko fomo a e pa cho te biera o yire o tumi ntafa ko nkoso adie o ba no o ba o ba jire no o ba no o nya e ti bra be ma menya be ma e papa mu amu tie bi na no bi ba se doctor me so me yire ni kuru ne bɛ wane mbɛ wane etimi nkoko aso sa me obagie ba na no baba sia bagie do ma okun na no wa ba na no no chese mani agie ankasa tuye ba ma wutie mi a na obɛ ma ntimi nya adwuma obɛ ma ntimi pɛgya nkoso obɛ ma mu nya dine obɛ ma mu sa esa kura kitikiti na bagie do ma ba wo nya du na ba ma de so ba wo nya duo na na wa na ebu duo na ebu so odine ne ho odine na ko ba ni mo ba so yes na yo ko ba ni nyi kire wo e pa cho brawati na mama no wayo kodo otododo adai na bunye no no no no no no no no bu ho na ni ko so odum ba je ha ba duo na me fama na wo se yes ne pega wo se yes wo ye ba ma wo ko ba ni mo so ba ni mo se yes na da bi bi auto ko kwa na adu kwa enye tu ba ma na wo tie mi ampa cho atoms wo wo bu jabo so no mo ba ma tri ko fo si che ya de bu jabo so fo no mo ba ma tri ko fo mpa mo se wo ye hwe nyi ti so wo bu jabo so na wo tie mi nka do tan kwa nyan ka me pa cho wo ba ma juta ko fo bra be je duo na sa wo ba ma na ko fo no enfu bu ma mo jabo so do mo jabo so enko mo jabo so do no mo jabo so no enfu so kura na ba ma so empega na mu nya dire na wo ko wo ba re ni mo so yes tuye ba ma na se ba ma ko ba ma ko fo ma ba cho wo anka sa no busa wo se wo ro ko dwuma ya fo ile so ni fie oni fie o enka sa san se ade o ba ni pere wo fo ma no wo ba ni ohia no fo ma no wo ba no ye di wo anka sa wo ko ya no so ko wo ko didi wo ko ni papa na ba na ba fie wo ko ho ma bo no wo ba ye dwa ma wo asi wo ba ye asi ho no ni wo di na no no kwasi mark wo ho san se wo ye bema na ba ba ntimi pega ba ba ntimi ntimi wo ba ni sia yie da bi me pa cho doctor ko hia wo be fra wo bra ti ba ti pancreatic team number way 0241 34 21 69 now be mana akofo mu a utumi ahwe no bebe wodo na nya dire na afi utumi etim kosie nu utuo we dey ye be ma utuo we dey sa so pressure dey na ma be ma akofo mu a me ma pressure do pressure na furu so e ye wodo pressure no unu mu a na base 230 220 190 but on material for form that's 130 afi ade do naba kan ho na bra waji wati bra ba ji bi na ho to the pressure dey ya yeah, ka sabe unse do tan ko ye so bi ye fro ko so no abde ba no ade repa yi mo ma ba ba je do mu mra na ma je fofro na afi ye nhwe isa say you say ya ni ade no kun ade bi wo so na sunsun tete abun san fo tete se wo tie mi a me pa cho u ba dia kwa me fo so ya me hu a sa de na mo do ba sa de na firi ho e san se ene wo tie du a se me yan fe di ka tie du e pa bo wati ade bia honhom ta akire ya de honhom ta akire e ti ade kwa honhom ta akire e bu ya de be ka wo wo kira bo ye du sa honto me pa cho wo de bra do tan kwa hia wo bra do tan kwa hia na mo do en hwa de na do do mo wa wan kasaram wo bo husa city another that's obo onyankopon sa se yina wo name e de bia wo onyankopon ti number ni 0241 34 21 69 0241 34 21 69 mi wo panko no atimatim mi wo atimatim wo do atimatim a fa sa no ba yi 0241 34 21 69 yade abobo suru pato wo pressure me kind maka biem bra ba jeduo no apaki pressure dro bebre be guo sa wo ho toda ye wo ho dro ho be di mawa na de baby ka ho pato no ano wo ho to wati be ma pressure ma be ma kofo wo to ye dey ka no brati be ma be ma pressure ma be ma kofo wo to wo ye dey enko si da be ha ento we dey for what chance no say we dey for what bra be je do na ma we dey for what what be be do how to for what dan so no o tem bia o dwindwin ade a pon so ma no wo to we dey bra be je do what afes mu a pressure o mo so no so be so say mo tell fufu pa mo tell fufu wo pressure wo so a me pa cho eni banku adumre pressure wo so eni banko ni mre pressure wo so eni banko ni mre ya ta di fufufu nso no wo di adi be se 4 o'clock na bo se se siti erun be ka wan so a chere obi odun so be nso wo ko da e pa to ya nte ni fufu e te te di banko se ben ni fufu fufu so di be se 4 o'clock na ko da ga die se udu so re bamba to nte ni adwane a enso mu udia obajo so ba sa di so be mu na mu se udia dwane fufu bo wadi apesie eni me be se 4 o'clock ba to unko unyo so da se uti mi nka me pa to oman am uti mi edo ye heda ye edo no de so pa to o ba bra na se tie biera o how da so de be fro baba so bodia bo so sisia die sisiye die kumamanfo sisiye die pramanfo ye ka ho asoba kire me uti ho ye ka ho asoba kire uti ho no enko si da ba ima me papa brawati na sisiye no na kokom no atwe no ene kwa ma ba bo fudi da bi ya da e si da me ye ma bo fudi bia ye yi ade afi ho una kokom atwe atwe wim wim ye wo yan kasa ne pa cho brawati na sisi ya dia ma unako uchu no ya dia ma unako kumchu ya bra na fi obia oda na ni nsa ajiri ni pejwe ni ajiri ni nako ajiri wewe nye nye mepa cho brawa tenko ya wana se tibi ya hada su debo fru so mela sasa bo unako po ni sanse wanyami ada si ya die bibia dame na yo nye nipa nemo mbadi ya se tibi ya se tisai de seya ibe hunkwa ibe fasua ya bebo odoma huwato kosi ya die biedu wa sabi edawa kwa ewe deni ya unyamu nyesa Okay. Make us some question. Bible says support way and charge some tie. Now say what did you tie niye? They two one among.
1: Okay.
0: Brother, thank you. Nobody 0241 Why? Me da wasi pi. Jamin I am so young, dear. I
1: mean, I am coupon shower and so a doc here dancing, sir. I'm going here, Heba, and I'll be here, Otinik. And you can't rest in my bar. Well, when it's your said, dear Drusin, your barber, she may be a DJ Francis, my sister.
2: Oh, yeah! Come on!
3: Isra 104.5

0: Edu mi da se ya e mai sab jume die. Mai so ba ya ta fini kwe mu no. Na no ho ati ha ba no. Na no ho sare no no. Oba to ta fini kwe mu na no ba. Aya o fili papa. Na ne e mai mi da se ma mi nu a. Ah party ni mi ne si. Ade ti le ba mo pe kwati kesi e na mo pe kwati ketu a. Abranti bi kwati abi fi wo social media. Ye wo. Ye wo. Ye ko ti so ide se ye. E ma de ti mo pe kwati kesi e. E di di tradition la mo se bob na. Da mo se su. And to say, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
1: Mati abroche fwa me mani ya botre Eti so umu efife wano Broche ni ibe ti machira wose uwe oba Omoma huwa fili Obe ti matafuru kwimu Obe ti ma alenko kama amu wa fili Oba edi eto ole ki oba Ana bema dena usake oba Bema no Eti se Papa yi neireti Nedi gana fwa di omu nyadie na emu de eba ya na obeda so yon abiye twedi ofiti won ma no de se se beko se enko od by force ani wa ma ohu ama ho angu kakra obepra se mo sia sare ni bidia nene ade bako a abeto dwa sisi a me beka ho asem aye ese hotel agu ye ni mo asem ye ni efusu ni isu na mwane mwane wani ihu ufupe ni aswasidim
2: flag
1: ihu ufupe ni aswasidim eti ne beka se adi ti ne ma na mo pokoti kese na mo pokoti ketwa e ya me de se mi ne si party so ha da party to de se kwati ketwa de baka ti ne baka se da ompe am go se du si poko di e bi na kwata di Eji se yende ya ene ode black TikTok eja ma so ne de ma kwa TikTok ne na bitu my life ne na ene otela ma se ne ma fu ko social media de se ne ma ne bi se di ata wona to no se di ata mu se ye ye ko ti twa no aye e fu suwa ne se na mo ni mi na e twa mo mi na je se na mo kwa ade ya o si otela ko ti bi se ti ye ko ti ne so ti se si ne no oba ba ko si ono de obepa kwati kitu apa se edi ni die ane ko no ade ni sakra bi twi twa ba kra ma ono akasa ho aba ade eti ne ma amo pe kwati kese na mo pe kwati kitu kwati aso die ke nya aye ka die ko nya no be ma waware no de ni die kuta na eno ano afa ne saa ane ti ne se no ba ba ba tra na mba ware a e se mu di ka di mu ansan ma ware a na ana se di kwa se mu di mu ene asofo ni mu binu emi se ne epi be gade ne so e gina homa mi ne si so se ha ne ni be ka so hwetwu ehe ane edi se ti echo na si to over park so
2: asofo jo me ni na sa
1: na ah eki aye se se oni be ma oba mo be ware e se mu di ka di mu ho ansa na ma ware anasa mu wari we sa se eh kwatikitu ba abonti otele die ba abonti le kese e ma ni bibikro bu ofupa se ye na mu yefusuin me mi twen me abetia na mi die opo kwese da me point na makodi abetie me jima abetie na maji me kahuru me ji kahuru ni kakra maji sa mo ya wa sa mo kakra maji wa wa kakra maji nkruma kakra na maji meko etie yefu ya die mfuru be kese etie na mu yefu suin die ohe de mefu ya mi sole kra mefu de mefu asia ye die ne gese wonye hu mekwati awie de ye mekwati titi ye fon koyum ana esade ese ai ade ne befere no nuhu muni una de de nuhu wo de nuhu da esade nuhu ah de de nuhu
3: o
1: mankani
3: edidi
1: mi
3: mi
1: baba ne
3: edidi
1: edidi ni
3: edidi
1: de mi ge edidi nu
3: mankani
1: eh o ya de bo ma sinu won se de kokko ne ye eh yes ana ana ayi
2: mankani
3: atwitwa
2: ne ne de
1: o nu ya de fe nu
2: ene de
1: o te ne da gade ka se go afi dinim
2: nu hu ne ne de nu hu ene
1: ayi edidi nu hu eya mankani
2: Mankani se dibi
1: ye twa na bi na bi.
3: Challenge
1: ketu. Ye twa na ketu.
2: Ni
1: wa ni wa mbe on wa no na odi atieja. Unu atieja.
2: Dia made ho mu twa na na.
3: Dabi dabi.
2: Uzi odua bi e odua e wura bi made ho mu twa.
1: Atieja
2: atieja ma atieja ma.
1: Odi tuma e mani ye hwam.
2: Atieja. Ana made ho mu twa.
1: E mani ye hwam. Na odi enwo kakra aguso. Otwi meku
2: ene ye ni penamba o
1: enomoni
2: enomo
1: ama ama swa
2: me me penamba
1: na kwati ama swa pe yes ni mu di ye etie die sa okukuru mu ti se odi edete na de
2: kura ka he titi ni bebre ye
1: ere atri na edi ane ana
2: esa nti kase
1: yes ana yes ana ana ai bebi di je emputo emputo very good. We have quite a bit on the Indian or the Tinny Sea.
2: And the minute,
1: it was in Bama as I tell a cotton, I said, and you be editing EDD. Oh, one
2: aqua high.
1: I did. Enye ma ehye dem mu no a ebi enye no ti se ehu eti edi nti na ma omopɛ kwate kase
2: enye mu
1: na mu pɛ o wona ka chew
3: enye na yɛpɛ enye na yɛpɛ
1: obi no mi ne sɛ mu akwa ba na ho ti se wodo ai part mu akwa ba na ho ti se ai edu se mu akwa ba ene ma wo mi hwɛ so se mi de na akwa work na na ti trumpo
2: na mi ko work mi mi da no pɛ bia mi ko
1: mimi da bi akọ kọna ta de to ku bi ache pa
2: na da mga akọ fara mga akọ fara mi
1: o ade o ade na mo bache eh ade ade o se na mo bache
3: ti
2: me from no me ya me from me
1: no
3: me
1: se
3: me fine ni
2: o don't
1: worry apo mu tre tre exercise eh ade hi apo
2: mi da me every Saturday.
1: Me na me test stadium de na me ko de bia na me ko tra me kura ase na me timi nko.
2: Me do me ko ho na.
1: Eje de ho na. Ya mi ade na mo to bi ya. Me sa ti tre.
2: Mo to ho di.
1: E mi nya nto bi.
2: Wo ho di o.
1: E mi nya nto bi.
2: Na obi a wo ro ko bi obi a ka che me pa.
1: Ngo tre ni.
2: Wo ro ko bi obi a ka che me pa.
1: Eje mo to bi ya me ko me sa ti tre ni. Eje mi nya ho nto bi. Ya mi ade na mo to bi ya. A cha mo ma
2: e. Me so ya. Ano pe bi a ma blend kokumba.
1: Lekumba.
2: Carrots.
1: And
2: I'm there kaka dro ginger.
1: And there come.
2: I'm blending a masone so na I as a drink in it.
1: That what to the attack crack.
2: Na I as a drink. Nti ano pa bia menum on the empty stomach.
1: Mhm.
2: Nti be ma opese ano pa bia ko ti sori a.
3: Eh.
2: Sa ne mon me ko ti hu hia me pa.
1: I say bibia.
2: Ko me petwe.
1: Mhm.
2: Nti be ma o so ano pa. No anum on the empty stomach. Ye be bo ni sa ano pa me ndidi anwumre ko da me ndidi.
1: Ndidi kese.
2: Na ano pa no stomach na empty. Ti wo ko wo shu twa wo tu wiya no abenum bi a one cup. Na wo ko wo ko. Wo ta yesa de na boema wo ko ti mo din da bi.
1: Ano ni bo ma ntintin ni mo jani ya twuma.
2: Se ko te ni ntini
1: ntini.
2: Ka se bi ani.
1: Ane eri coach coach alo. Mami cha ni to mami ye no. Ana ana otri ni ye social o sha won de de. O stadium.
2: Mi ni ni ba.
1: Eh ene ene ko stadium ye ko train wonum no. Ana no ikuchi no no e honum no mi na si mamu sa o na uyo ba ade cha mpa kwa tiketwa e mamu sa first one kwa tiketwa de kwa tiketwa de no nije mu
3: meme pe hone hono
1: hono hono hono hono se die
3: oh se ko tie ne biswa
1: mhm
3: e biswa
1: mhm
3: ne biswa ye hone ho no a enso enu so a enso
1: do pa ketwa
3: bebe de pa ketwa de mu
1: ana pa kesi
2: hono ho zo mudi
1: eh
2: hono hono
3: na me pa kesi
1: eti kwa tete se hotel de ne open aso ni nyu ade tra
3: eso ni timi twi
1: ade tra timi twi
3: oh
2: nju twa ba no
3: ah na ye le bebu
2: nju twa ba no
3: eh e be do ye
2: to be ya brem na odi we akwa ogu ye ni ma si wo
1: ade tra mu
3: ya da bi o
2: kwa ye we sa ye de
3: na o ah kwa tie ne de nye me hwe bi obi fun so na nye nye fe nye
1: e sa kwa tie no abi o kwa tiketwa se o twa ni mebo ade o pese o pese o ho ba mebo a kwa tiketwa le betwa ma ho aba ade zo mpenu
3: dabi wa went me ma me se se wrong
1: ane e te wrong
3: shufu na mo
1: mebo ade a betwa ma ho aba de di kan o twa ba ho e ti kwa tiketwa ne betwa twa ba na akasa ma ho aba
3: e to da ye na e twa ba no kra no pese e wrong wom ko akire e ka ona ya ajish na chonto se
1: na wo ne pa kro hu sha de ne wom ne se ko akire e ka wa e ya wo ya
3: o sha te eh no na ya me de sa na me pe no
1: eh
3: ya sa na me pe no
2: o si me nyai o si dabi
3: ti no aye e ya me de e ya me ya na me ka ah to wo pin so
2: me ti me se dabi sa se me nyai
3: na me nyai mi se dabi me eh dabi no kra ya ma
4: dabi
3: o ti me ka o de ye
1: o de am wa ka abra abra tibi ko fama maybe odisa o se ah mena na wu prami mena na wu prami hana akwana jan awu awu ayo ya ani minyai debi ayo de no hen o se ai yes eti fane se otu ani mi akofa bema wani ne a motra no mu boko asori mo ani me hu mo basa me konkon e wo brade mu eti mu kwetena ase na o die ni ye hu ye twen ye wari wiya ansa na ebi adie hu anda wo wari wiye ye na akosi asa akotiki 20 e mo jara to ba wari
3: meja
1: ade da
3: meja
1: kwat an
3: na se meninye
1: dabi
3: we kwate we ma meninji o
1: o bible si owuo
3: oh dabi
1: an ye gaba mo na ti wodon
3: tem entino mi an ka sapa mi ti wo yi me kwa ko so ahwe me kwa ko hwe ko tie na se ni siti an sa na me pini so mo na ware me mo pini so mo ware me yes
2: ti de wo se mo di mo ho
3: anda o
2: di twa no
3: anda me ti se ma me hwe kote ye no mi hu se na kote ni sitie na ho den e cha e betimi e die se kote no betimi satisfy me nko ade mi ni problem
0: na ke se un pedo po kote
3: ai kote na nya
2: no bi ani ba bia
3: e ne do na ko fa ba
2: ene ga na fo mo e do
3: ye no na ko fa do na
2: ni ye obi bedi no
3: ai wo do na di mi ya wo ni ho na me hwe ho mi ti mi ti mi hu fro ho e no na ba kama se mi ni na ma me ni umi e no mi yare kra na krokro me na wo di me kakra kakra si ya na me ho ato me eh me ho sisi me ho so kama
2: that's right
3: de bi ya na me sire sire
2: that's right
3: eh
0: iti sew ya ba mutu ni se no un pokoti e beki to opekese ya un jokoti e chike ya kese so bitme pra
2: impra
4: kati kese impra ubida obiasi
0: wadi kwati amwa kampe
3: makam sese
0: amna atimi hu kwati kese amna atimi
3: apem me
0: ani
3: eh
2: esi umu e fene esi umu
3: ajish to voice
2: zo ende esi umu
3: eh to buna emi
2: ya ubida lelo esi umu
3: dine kakran kakra
0: eh eti adini uyo ya but we nyamia bwa mwenye ketua bia mwenye ketua bia kakra kakra ibi pichu ya roma
3: sana mepeno ebe pin ni ama meni aba mahoso ama mahuni se midi kwa te bibi mwemu bibi kuba bibi gumi mo
0: very good eti uti mi en kontro ubia ne kwa te ketua ubi ti me edina
3: mani anu diya nye jase eja minim sani ya mesin kasa mwe sa uyo ba oho ena nkabi ya se mwobati ya siyi uye ba ya mana kwa tiye ni kwa uoni ntino dia ye kano unti minti ya siyi wati ya siye uye ba ya mana ya se uyo ba na wati mi unu udofu bi uwade na ube konu na ni kwa titi siya ube yedin
2: ube ya kwa
3: isi dati ehyia da ni wako wari wia wako wano ni dinu
2: mpranda da bi dito
3: mpranda da ni wako wako dinu inti ya abranti yoni diye ni yoni diye esise okoko obano diye sibi ya nungu kutudye mpa obano nicho mtriti ni
4: mwa asa mwani metinishu
3: nikonsa enye enye uwe
0: nivo maa miti yu onu nise diye eka nise bema di ushi ya oba ebi a eye odo ene ti ase ni bi a mamode na ntii ye enye bi ene ye die edie beka ho edie ewum but ni ye se o de ma kwako se se ye ene ye ho ene ye ware ye ene ye mi adom yakwesira so ana mu ama die so mo de kwa so de dem
2: ana mu kwesira aha mi ka ho mi pa so le o mi pa so nti ye mi firi mi ka ho
0: minyu fru yodo kwa asore di minyu fru kwa asore di ane mako asore di ane mako kushirasu oho safo ube bisa ase a ube se ujawane diri ntina bi jawane wikwa kache sofu nidea sama kache sofu
3: miku nune kwa tisa
0: ah
3: untimi
4: nye premfa kwa tisa are
3: untimi nye mwa me honto me
0: ane tila ule kwa tisa ututi ane tila udi jawane ye
3: sana huwa anshua mema ubiye dime
2: uso mpenisa
3: miso mpenisa nti mami
2: jano bidiwa unye boni bia
0: kije itia
2: uso uti hono bidiwa waye boni
3: waye boni pa
2: uwa
3: uye na ubidiwa
2: simbia
3: uwa uye na ubidiwa
0: uti mikache se uu kwati ni kwati senti sofu no ayi ayi ze ube jau ayi uwa mpramu wenye ana ube kwa mubia timedu abla owo di ti muntem
3: owo ba ya enu die enu die debi ya ka ya ka wona nsunsu ni ma nko yi asese no nsunsu wo fe na ye address
2: asa owo ba ti muntem no
3: ha because ye
4: ke bizunia ti
3: e ma ni bi etes akote nketenketi wo hu ohu
2: obi di wa chire
3: enu se ni wo ba na suka bi ya wo de be ma no ebi a wo simi ntimi fa me kote ni wo ba mi de mensa be di wo mi de ma no be di wo but I told that wo hia se bi bi tri bi bi
4: ah kote
3: be wra mi chi wo ato enti ya no no wan she hia wan hwe ya oba no be pene so o no no watena so no bi di ni wachire
2: sei
3: no bi di ni wachire
2: pepi
3: ho nam asese ho nam ka ho nam o ho nam ka ho nam ah asese sound no kra kwalanta ka wanti oh asese just sound no asese what is sound no na kitwa we sound no be si na wati ah o sound no ya ne sei
2: no go ra to fan o se no ntimi mu
3: ah
2: umra ko jana ntimi mu ato pane ta so sisa
3: eja na de
2: mi na wo ko to betu afirim
3: eja na mi na me ka nsem we yo
2: aya
3: mi na
2: ka
3: nsem we
2: yo ele de waka no ko e
3: mi na ka sa na me ka nsem we yo ele de waka sa
2: de
3: se ma so bia he o so bia he ma ko
2: ele de waka wo nsa
3: oh yes ene de mi na me ka
2: ele so let's go o bia ba ko
3: aya ma bia
1: Okoso we ni wani anye hu.
3: De he no.
1: Oso so okoso bi atwe wani anye.
3: Mani jiye se eye di etwi ni bi.
1: Ah,
3: okoso. Ye etwi meno.
1: Ana wo ni woni jiye. Because ko digo ko ti ko.
3: Dabi. Mempe. Enye. Ah.
2: Akoya
1: hai. Eti se okoso ya okona ko sia bi na ko sia ko ti ko. Ubi di na to wini.
3: Mindi o.
2: No,
3: what do you say, sir? Just say, if you are not quite a kitchen or my cushion, be another pan or whisker.
1: What do you say, Wally?
3: If you are no whisker, it is our Bruno, Sabia and Sakura and Mamma and the Aya, now then a tecrema. A bay yam, my mamma, my water, me and my discan, monocle. But say, me dinner chino, Debbie, me dema coma, be my sign, Pawi, me who said, Debbie. It be an any sicker be none of whom, Phoebe, and I'm an enemy no more, may pepper any woo. So what I say, may pepper any woo, Tino, now my poor be no boom one chunk a cracker, and we know so soon. So,
2: hey,
3: so, and then I mean, why you want my
1: pie? What you mean, sir?
3: I said, Quarantine, I don't know what kind of semi consuming. I mean, you would be up to number for semi who need the echo. I'm pursuing who the echo.
1: Okay, Mamma, hey. I part one. I part one. I young girl. I'm just saying, Ujanina, so don't let you watch it. On the menu is all to have a quiet kit to the toss.
2: Let's room
1: got it. Now, what would to a more busy day? And it's about kit to the one pet. A problem like a quiet kit with my duo.
4: And ye, just a metamin out with him in the corner.
1: That's all town, what a boo. What
4: a quiet, I ain't been channeling.
1: Ah, Baba, quiet, I just talk to my daddy. I'm not going to be able to do it.
3: Opa,
1: Obi, I will be our way to talk to you. Send me the 26 year. Aha, what transfer? Any ye? And a two, or castle, or monitor gives what? Any ye? Never, oh, there was a year. It was a year. Said, Obey to me, I saw me at me, dear man, at my bar. This will be on the quoting new bricker. ba ne kwati swapa eti mi sa twa yes but eti it is a new baby ah sahwe sene ai part mu du sitie we sene ne sene mu sitie ana ohwe sene ne tunu mu sitie na sa kwati ketwa sene
4: in room
1: ebe ti mai de se ki me disa kwati ebe ti
4: edit ebe da kura na de ante sa de wo wo so de bi rama shumo
1: eti bi ana be ma no sene fu so aso Aun ne se efukese wo sisi ye ne efusu sisi ye meme je meme die se esun o de hen de meme di mefu am de mefu se mefu siti we zin mefu we de me twa me ma mefu ma he we de me sola ma he me zin mefu siti on we mood
2: hwe woro na wo ne mo mood de wo nye ye ne ehu
4: ade ne ya flat
2: se ne mo mood
4: ade ne da wa ya
2: da ko de na mi wo sha
1: o ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
2: ne ne ne ne
4: ne ne ne ne ne ne ne
2: ne ne ne ne ne ne ne
1: ne ne ne ne ne
4: ne ne ne ne ne
1: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne obi ane kwati musu asanu ekun be na mutwa fa so be kemedi kwati kito a omo abi
4: this were the brassy training this were the brassim
1: omo se ye wo kwa fa so di kwati kito a le bese mu hu bese mu he
4: ye tie ne se hotel osu
1: aha eh didi kai
4: be mo bi wo ho ye tie tie enti so ye tie tie a na se kwati no esu a wo betimi bi edi wo baby
1: very good nika so tie tie ni pati tie
4: yes a woni efu
1: woni efu
4: because
1: obo tuma shena obo tuma shena prenu
4: yes
1: to
4: say they are not party say that hon so be man ye tiatia na party ye tiatia obetimi ye she wadi
1: na prenu
4: oh oh say nyama ni nyina nso so e na e peta free fa won say
1: won ni
4: ade obi wo ho no kra de on person ho beba nyama nyina no bia ye ho ba enti no ono de se bia one ne ba wo bia be mo no wuska be mo no krokro no oh enti ya basa na sa ni pa wo ono de on di feeling na nko ba bia no aso o te mo no wo wo na ne ma no di ye what you say be bia me free ba no sa me ma ne de omdo mbetimi ya di sa me ma ne de mbetimi ne ma ne di ba se wo fu wo ho na de yi so a da bi wo fu no kwa di wani mo kan
2: we da di twa
4: nti wo be si den kwa na wadi
1: ti kombe na over to your baba ti ma boy ma say ti ma di sa
4: ka ka ti sa dia ti sa dia na party e yi se na party position na o da aye no se ba ma na ye tiatia na oni afu na oba no so so ye tiatia onso a
2: obetimi edi
4: obetimi edi no obetimi awura mu wo ho o de ne nan ba ko obe obe wura mu ti sa ti sa se na na party si da ho no ho ono be kwa ko hye mu
2: akure ni mu
4: obe kwa ko sha akure ni mu obe tra ne sire ba ko so ohun obe peja ne sire no e ne sire no obe wura mu sa obe di no
2: obe di no
1: be me yi se me kire mo ski se wo akwa fa so di kwa tiketwa adu se mami na ho no mu aja na we be ma for the say we be ma pa na okoshia wo ba woni gi no wa person ni ni odi no no bi obema ni bi oba ni bi hu mi so kwati so obedum kania anase bi obo so kania na hwe so
2: me odi ami pe kwa ni twa ye dum kania na bi na bele me hu twa no so me hu twa no god seeing is believing de ori bi hu ne ko adwum ko ti na bi dum kania na na bi mi ni twa ko dum kania da oba no ko dum kania kwa me me kase ko so me mi amako ko so sa adi ti na o dum kania eh ade o yare ana
4: ibe di twa kwati a
2: o yare ana obebe wa oyare no odisie e o mari bi osa
1: o de maka manafu bi soko for baby na oba na o sia na naju na se na oba na si nanim kokoo ne sitia ne fefefefefefe o bright pa se no tu se ai piti mami to kokoo ne bi ano aye ne ino se agi se ne so be free ne kwa chi ni ne won mi nyina ye jam jam
2: so kane ano
1: ano so onum kane ano ana kwa chi davi
2: davi
1: oba le so onum na on prema
2: me mo kwa me ne twa mu
1: davi ei obi ano bra bra na ju nyame abo na mu na nya davi ana kwa chi ne che dia no bidi eto di wie ye no ano mo dai na mo da ye na obare da pa ejeje obare ko deep no eno koso kania no nos ye
4: asama to me
1: ke ge tia se de ode ode me di die niu
4: di ni e ni e
1: na gwana no wa to se
2: na mi anyo no foti anso re
1: na ni wa to se ogodi oba no afa wa no odum na sabe da ye oba ni ti ye no to crazy no to crazy na was adding foto me no kumbi me na do kwati me diso but ah ana ba sin ni ba o si de bi fun ni bi o de ye o ni bi o ti oba ni ko ye no wa fro oba ni bi
4: ba da fun
1: wa fili bi mo san se e prena so ti hu no na ni na nim asia ye kama na de kokko ni siti
2: na bro for friend makeups
1: it when you say sana the body na yin na siti but to no say say ayi ni bia
2: pete ma to no makeups a
1: oh
2: so
1: oh there be say na anaju say ba sana wo ye kokko on say e ma ni bo no ma wo ye kokko me na si say kokko hwe me na si
2: makeups ka ho bo
1: e ba any makeups e bi o ye kokko no o ti bi o no mo sra wo sra sana e ma ni bo mo sra mo sra o ma ni mo ase no mo ko ma but e bie na chi ene ne wede no kirewo a
4: ntunkokko
1: tu se dame dame pa e ti se me ne ti se ono yem ko for dame na o ye kokko na kasa e ti se oni se se ne we kokko se na me pe na ba ko dem na so wo ngo se se enye sa na tie na e dum ni ja
2: dum ni ja wo jedi
1: wo jedi ono so ko fara ba
2: o no ndi de
1: o ma kan
4: mama na bi mpuche o
1: eh ko la dai o ma kan ko aw eti yebo eti so una ye bema o ye bema se na oba ni bu se bia o kwati sosa na how do feel
2: o eli kan ni ni wo o suzu mba fo o se ti mama na ya mu kwati so anu o mo so na pre twa mo pa o
4: papa
2: kwati ke twa fo no omo pre twa ho omo pre time this is se o a no kwati e ka bi chiro omo mo kwati bechi bechi
4: omo se ti tomato school
2: omo pre twa ho pre na ali baba kwati ke twa fo no pre omo pre twa ho e ma be fo no omo pre ho e kuku di dabu dabu o so pre twa ho dabu dabu nyame kura ma example omo dabu dabu ne kuku akuku ne kwati e pia ti sei but that put up with an ISA abu bobu bo say you will be dear and to was here on ya sanity you inti u koti swa now we yili nyami anyo aduma na u girlfriend ni tuswa u bibi dino I'm telling you honestly
1: mami fe mfe yina honu ma eti senia wani uja koti swa na utimi nya na jede kamna eshe ho evi duo se oba mi be din se re se e di se re je no e ye papa ma ne se o video
2: me sa video no de bi ase mo me kan o enya han ko na ma kan se mo
4: o fo de be pia bo nti
2: de bi a me kan se ogoro
4: fo de be pia
2: in the first place why are you doing the recordings why
4: o de ye de o ko ti mu ti se
2: o de ye de o de se o ko ti su o se o ko ti su o sa video na o ye bra wo di obi no de mindset be na o wa dwim o ye de ye de sebe etwe no kura da wa wudie
1: mhm
2: wudi wa enti wudi ni etwe no wa wudie no video no wo de ye den etwe wo de abro wa wudi physically o de abro wudi ya da ho
4: e wo video ye den
2: e wo video wo de ye den
4: hmm
2: ate se ba ma no wa dwin bi e wo dream se bi ada ti bi ya no wo de video no
4: e blackmail
2: e be blackmail oba no sa adwe a meme nim no no anya sa udi oba ehu video etwe bebere ba ye di ye ka se ye ehu video ka ye fun ye nkozu o
1: mhm
2: eti udi video ni ye dey eti ba ma obedi try video ni wajimi uni mi nyansa udi ye dey in the first place videos bebere ba aba nansa ya nkofo di a record ya kai e ba social media me comment am bi sa se dia na udi ye in the first place u video oba na ba or the trainer Brewoody. Inti un concentrate na un nitwa no. Ti video no de na. No akwa set camera si baby. Eh yeso na no mo hwe camera ni mu. Oh hwe ɛda so yia na wagyi me wɔyɛnto sɛbe ɔba ɛma no so sɛbe wei ana mehu adeɛ a ɛna bɛka video ni kɔ so wonim sɛ yɛdiw yɛyɛ wo video ɛso na ɔda
1: ɛnyɛ mna nyɛ na sɛbio mesrɛ meka ɔmohunu sɛ yɛ video ɔ mu
2: bɛmebameba o deɛ yɛhu yi yɛmfa no deɛ aba abɔnte bide memma obiadi bɛ deɛ aba abɔnte nyina ma ne ɛhu sɛ wohwɛɛ a ɛma no so hwɛm bi
1: sɛbi ɔnom a wotumi sɛ ɔdi mu no na ɔnira na nipa na ɔyɛ ne ɛne wu sɛ sɛ kama ne sɛ ɔne ɔhɛ
2: ɛnti wo sɛ sɛ wobide asɛm kɔkɔɔto a judge na ɔni
1: hoda
2: nanso nsɛm no deɛ ɛkɔ ba naa na jury ne judge no hu sɛ ei wona woku nipa no ampa ara na ɛ wone ku no so wɔku no na ɔni hɔ video no woyɛ na ɔni hɔ but yɛbɛhwɛ ahu video yi ɔhwɛm sɛdeɛ obiyɛ video a mehwɛm yi ɔbaa ne so wohwɛm bi bɛrima no ɛkora no ɔhwɛ sɛ ɛda so yi anaa obi kora tumi yɛ ne wabɛyɛ video ne ye wabɛyɛ
1: camera
2: ne ye phone ne ye ɛnti ɔbaa no yɛdiw no a bɛrima no abɛyɛ camera ne ye nti woda hɔ no wada biribɛ mu sɛ biribi kɔ so ɛyɛyɛa yɛ ministers ghana ministers ne mu koraa bi na ahona mehɛ anaanhɛ akwara kete ɛdwodwo
1: minister
2: jimi ɛnti nti saa video no deɛ momɛnya yɛ o na ɛmfa somdwɛ mma o ɔbaa ɛbɛdu mmerɛ bi no bɛma wokɔdi ɔbaa wohɛ a ɔfo gye sɛ wodum no ɔbɛka kyɛw sɛ fa fo no kɔto abɔnten
1: na sɛ mpanifoɔ bɔ noma ɔfrɛ nipa na ɛdo fo gu abɔnten
2: ɛdi ntia
1: ansa na ɔne ɔnya awurade
2: ɛnam nneɛma wei mu ɛ ntia saa nneɛma nneɛma yɛ ntia mia papa wabɔne bra ɔyɛ sikani ɔyɛ ɔgyapadeɛ ɔwɔdi wiase wabɛbɔ bra ankasa na wode saa video yi ba bɛha no adwene saa deɛ a ɔgɔrɔ ɛgya sɛ wode ne firi soro ba fam o you don't do that mɛma no a modi twa moyɛ video no monyae mfasoɔ bi ani so nyansa bi anim ɛyɛ adwene a ɛwɔ fam ana ɛyɛ saa nneɔma no fa fone no to baabi na yere ho di twa no concentrato no atwa no ɛtwa no aba yere ho di na sɛ mɛma anim onyam bɛma bia wonya twɛ no wobɛdi a wogyina mɛma ɛwɔ ghana na wiase nyinaa na
1: mɔbaa
2: no so gyina nti yere ho no di na sɛ yɛ animonyam
3: ɔba
2: no so nyere ne ho ni
3: nɛ
2: hyɛ mma no so animonyam na wode video ɔgɔrɔ wode video no ɛyɛ deae medeɛ memente aseɛ wo ɛyɛ deae menkae sɛ merekɔdo sɛ medi obi merekɔdo meneadade ba me ho kora aprɛ me mmerɛ bi mekɔworoa me tras a yi me hwɛ fam ma mepɛ ntɛm sɛ twɛ no ba mepɛ ntɛm meyi me na yi me fam brim awagane sɛ a nyabotrɛ ne nɛ sɛ menkɔ nɛ ade na wopɛ ho saa mɛkɔ kyena afei nafei megyina ho sam ɛnyɛ mia atadeɛ mu na atadeɛ bɛn nti memeni adagye koraa mekɔfa fo sɛ abɛsuo sɛ mekɔsɛte fo no kɔnti yɛfiri abɔnte bɛnya berɛ mu na mede bɛta mia no ahyɛ ha wode mekyiri yɛti ka mu menim sɛ wɔɔtwɛ
4: natam
2: bɛ na mekɔsɔfo ka mu yɛte kɔ hotel nyina mensɛ sɛ hyɛ wotwɛ mu ani mensa gyina motwa mu afo kama wote aseɛ menim sɛ wom nti meyi bɔsa sɛ so na ade na yɛgyina hɔ sɛ saa berɛ na mekɔfa ayi camera agɔrɔ saa nkwasiasɛm
3: noadwo
2: saa nsɛhunu no nkwasiasɛm no mmɛma no moyɛ saa monyae ɛmmoa ɛmfa dignity mmerɛ yɛ ne mmaa
3: no
2: woyɛ saa a ɔbaa no wowugu n'anim asei dɛ fɛ becaus video ho sɛ video wɔ fo so a fo ɛtumi yɛ nneɔma bebree ɛbɛtumi asɛe ɔbaa koraa bɛtumi afa ɛnɛ yɛma no bebree nim fo ho woso wa lɔkɔ fon ɔma ɔmyɛ computer engineering no nkɔlaa na yɛ computer engineering wɔ university no ɔkwan bebree ɔbɛbie wo fon wa lɔkɔ no sɛ ɔbɛbie ɔwɔ sua yɛsua sɛ ɔso ɔbɛhwɛ ne papa fon so ne nneɛma a ɔbɛtumi abie na wahwɛ ɔba baa anaa ɔba bɛrima ɛwɔ university first year second year ne bia ɔdade me fon yɛ dum mfa fon yi ma menyɛ project bi na odie ma no na oku hu sa ne ma we ya
0: enye fan akwala tamra ram na me ma to akonye na ofu be ka bibi na asem no kra me na ajimi sem o ho no ma kwala tan se we be ma we to onim jisi e na obe hu se se uno baba kwa dem it is a part situation tell a part body city na be kwala se kwa ti so how do you feel
5: na me ma se na me be ma
0: ah we be ma na on the part kwa dem
5: se na me kwa ti so
0: na kwa ti so
5: ana na du se di kaka no kote so bia pretwa ho so aja se ti abo tre na obunya uno ba na beka ma me kote ndi so awu
0: eh o beta ka cho ba cho kote so
5: a me ka na me ka
4: bebere ka ku o ti
5: me ka ma me kote na ma le de ka tu abi o ti ba ne di ayi
4: bi o ka so pe ma se ma me kote ni
5: so ka sa ma me kote ndi ka tu abi
0: sa o na yusu e me kote so point 1 no wa ka kire wo ba no so o kote so very good e ti je no ba ne bit ma ye dia support o
5: anu anu jina obana kwa bafa soa
0: very good
5: obedi kwatie no
0: very good anna na make ho asem
5: se se anu uka to catch obana obana mu kwa bafa soa de obedi kwatie na ma so atia se unso obabia se ugubedi na unwa de odika ho face hwe okote no showa
0: mhm
5: no obepede ni mu ase o hwe me bi no no hwe okote ne kase ni emuduro ndu catches uma me kwatie de soa wo onu obun kwa bafa soa se bi o no wada ho no atena so so no abere se amawu fo hu no so ho
0: peto ba woni kwatie die pa no otibidi kwatike to otibidi kwatike se
5: ah so so nti no ono o ma ho ma butu no so
0: aha
5: ono betena ono ma ho tena se na so o ma ho da ho no ma betena ho so
0: ba to tra na so a ekwa oji ze beti adi
5: o ba ko o be biere na makra ma o ne ko
4: tuwa
0: nemu abiedege wajese mu biedege tso a kwete ne ebe ehem
4: ah beti mi tu mu
3: sumia no beto
4: metoro
5: oba ha nse ko manche ti nse da u
0: afeda over point one no le pese na wa afeda over point na unye hu kwete to di unye hu kwete to di le pese me mu hu kwete ni di kwete to a me chere sa izi di kwete to a
5: Odesumiano beto wo
0: ba. Aha. Yes.
5: Odesumiano beto wo ba mo sisi sisi.
0: Enye be man sisi echi.
4: Oba
0: ne sisi echi. Eti wo oba ne ni twere bepo no. Ayese wo ba no okim na okamwa.
4: Ne be kam tu.
0: Ene ne fe se didi kwatketwa. Ene na me be se mo mu nim se didi kwatketwa. Ayese wo support be man ne kwatiswa no.
5: Kubwa no.
0: One. Oba le tuswo. Na kuna kwa dogia kwa chenti mini
5: na kwa kwa
0: tu o kwa transfer o timini
5: iswa
0: tre o kwa bawo na na mtse de uba mtse de uhe ai zamika o timini
3: bana sembio
0: nembo aye so hu kwa ya bafa twa aye so wo chim o ka mo o ka o twane mo a et wit men di kwa tieru
4: chumu kwa no ka chum
0: only say na me kana me bisa mo say kwan bela mo fa so mo di kwa tiketu wa na mu yamu huri
3: na nya na fe
0: ayi part kwa da o e pejan na villa
4: ame ka kai
0: aha o pejan na villa
5: anye yi
0: o be be bia na kwa ti so bi ti di villa
5: je anye yi enkonkura enkokura
0: enko
5: e beta no
0: but e beta no tu aje e ndu ba bia obu won ma ni ceramic o be ma bi won ma ai akosia wo ba o kwa ti so what be na se o retwe so
5: debi
0: enye twa ne so
5: kwete ne so
0: okwete so eti wo die no te oba ni yoba wasoro se du si se unu po ba virgin opo ba wasoro so oba wasoro pa no obetima adi kwete na okwete ne so no ema wo woni achi
5: so unu ko fa so ba ya dia na
0: very good
5: ise okwete se mkwete so
0: very good eti em na te okwete em se wapo kachira oba ni se mkwete
5: so so what man ya we o be prom kwatena so a e beto afim
0: mhm
5: o prom gigigiri
0: o gaso o ba bia no na o bia ne kwati so se o tele kwati o je kwatena so
4: enye ye
5: iso
0: o ba bia no wo
4: e be ya afim
0: wo tena so se de e kra na o be tma o kaso o tena so a u di twi se de u twi nyado ana
4: e pepa ye boys mpabo a homa no na
0: o ti ase ye
4: nyen so mesuman
0: aha u di twi se de u twi ayi nyado ana ata o ti so wo twi na u twi e ngwati hwe
4: bi
0: udi ohe
5: na so na musa
0: eh eto ba ne be transfer o transfer ama wa wa ne e ba ne e mo ano